0: yensa hawa mama
1: yensa hawa mama me kayo
0: eh me batum to aye so kayo yio yensa mama
2: peda ye tro
0: ay hatro
2: oh na di batum ko aye ni so kayo ah ke mangalo to na me ke ko gon biratia ni ga gesu ban ta ga biratia ya mi no be ba mi chu ka hru mo bo ko ka hri to ma na ba mo ya me ba mo wa ni me
3: ka he ge be ba sa u hri be ba sa u ga o
2: be ba ni ka ho ga ti
3: ba kwa mui ba ka ti boko
1: ya wa ya wa sa bo gira ura le mi gon so do na sa ra ke fi ko he ura biragi

0: Ya wa sa sira to mi lo bisi o to sa ko ura bi ra gega bi won ton gro sa me so atin de ma ton wa wi won so so simo to ka ho ge o mo ka ho ge do yo mo pro ya simo wi kuro min di are de do win titin e ko ka ya ye dia won he fusi o
1: to bale bale toro ma yo wo hosia ton krogi o moya ma yo wo hosimo to o ma ton kromo wi u gya ha
0: ya go wi mo asiwa da ko
1: yendo ton kro ton kro ya yem bakaya ante swa uno ho wona ka o kro
0: Oya gadi.
1: Andama kro giamo. Yakwa pro ka yakwa.
0: I hate me, you're talking.
1: I'm not kro mo me kro, mo mo mo.

0: kuroya ka wuri me. Oh. Eh wi a kongro me bemba bemba iri ba iri ko. Aja si ko so bi ko.
1: Ko no ne amini ko a iri a ko.
0: Eh aja si ko so ga yo ya no.
1: So ade wa le ai wo le ye ba ga wa e bu ye ko.
0: Eh gi no wa. A o dan ka na man ka wo ura ba na mi. Na ma ni de nyime. Oh. Ma ma don ni ma don ko gi a mo. Ah, when you you go who's that?
1: No, yeah, I didn't smoke any more. So,
2: yeah. Why you know we, kula moro we, man you know, kula moro la seguru nyango you know gakiri man you know ti. Ding ding. Kula moro gun kibune mak kula giwa gun kibune windro seguru wa. Badron na kumarum bambu hero kote ungwe ne tonu na oganun wa. Kula winye go koganun derasi ya he. Bibago wiwa bu hetuma. Dindi. Tonkro. Ba na bi wonu tungunye a.
1: To.
2: Same a se wa ankro mo gina.
1: Oh.
2: Ya ka ho mo. Anka ho agina mo me.
1: Ha.
2: Ba gina lun bo gi o me anyi mo agbo run to na ne me.
1: Oh.
2: Ye ya mo pro go nun da me an pe an gina ye gira ga do gira ga ndo. Ande kro wi shwa an pa.
1: Oh.
2: Same na de ka ho to lwa. Kango de dara mindia, kaguma do mindia, yega dira gia, ba tumubara kasuwa. Ban chugu chugu nsere mo de ya anwa wonko wigiro mne. Boko kasuwa buwa. Bohetira, da nawen migun, kafuneko. Boko manye no ma yuda. Kagumo baye, boko fugi fugi boko wa dugi witura.
1: Nema na yo de made eton kahoga sima yo ha winti ti ha ya yo dugi.
2: Makro go shwa gera. Sanye kanamo. Ba mi a hawa mi sugar ko won ti amba won gboro gogo ya iso won tendi dindi ton kulon chini ya turana
1: koko
2: ba ma mboro agun mo won ga wi go igena wo dindi ton kulon chini

0: Mero bisu kulo mi waika sunsuare ke bote sabe bosse amo dabaro ni samo ni nkuna wegina. Dabaro ni so sabo da kugabo mbiragia to kugabo same shora ayelo taba wato sai so adime ba kugo yiru mobi kom to ba dogo ba gba mi kom mi go adime to mbara do ko kon ka kuge sa yigia buda bienvenue kom bienon ko ka son kura bi kon ko yino dabaro ni so. Yembiro hakan banko wagibo ba getin pusero nge wura ko ka hanno bay len saga ba gina ni shombo wura mo do bi babin tiru da bo yi abe ko do ba gina ne bago be da dabo ben nyanwa iro meme bu hewa banko be noke sai da bar mo so ga bay bono ko yembiro challenge tin ka france tin ka si gino ko banko so ga ban bira gya baba ke ni ma pan wure no wo swada do bi sa won no ayo kan yinda ilen de tombe ban na ma pa si gino so I saw a magia ba panguri ba entiro no mo doke bi kon koyi no da ba ni so da ba ni no agi so mbuti ni ni ngaro kana mi ko mebi so sauri sabe boss ya beka kilo beka swale kibo daba ko gbe kilo sako da ko gabo biragia to ko gabo mia yelundi ba la nyanwa yiro mo bi ko batu kwa mesum ye san tabon sa so bu pen banna pe mo ka wora bu ga bu kugo wa to an se so anya mi da ye san bi ko nge dogo ba to mi ko ba ko kai kwa ba ga wa yinu sa sa bi ko mi ko ton bu pon do ba antroma an pen abo wa so ay so bienvenue combien no o kura bi ko pon ka anya mi ge bu da yo tura we bwegi yuru gobi wea o isu agbiya o himo ko nge won watan saga to wea ma sun sun mo bandira bara gor si banu sasa yi sare kyo
1: me ba hun sun wa shiri bagba mi tabaga dia ba yuba tuwu mi yu wa mi gano ma ba bo ma shiri wa mi ma shun po shiri wa mi ba yiri gba mi bo ye ro gbe he mi o adwa mi ni bo tuwa pe poga kan mi ran to ye shun shun ga so ni e bo de gbe gan pa ni a ban ban tene ban de ma ton ko be wa we shiri mi a ka be bi wo wa yi po da so ho mi ni e bo kon ku wa aga da wa o ge mi gu wa ge ro kan mi yo wo mi ti wo wo ko de ri kan ti arun ban ye ri ko ba ga da ye ro mi ba ma se bu ma ye ri tu wo po ma ga da ye ro mi ni e be ko ba yin ni o mi mama kabi won ni po mi abu bo wa do tabi ga ga ina o ba na de man ko shun po ma wura ma bu ye ma yo ye no ma ha de ma tin sha bu yin nu waron sha ngi ye me ye nu de ha be ba hun ta ko mi ba wa ra ko
0: a se mi ran ge ma so giro bi ko to ya sha wan ge wo shu to de ma ho giro shu ri an duwa sha ni mindi kara kura shi ge o ge mi ko mindi kama pin akura ge ge a me na tabun sha so ban duwa ka de ma ko pon oku ge bi ko mindi bo ko pon kura ge o ge mindi po ma da pa mi ko to ya sha wan bi ko ye ra shu mi tabi sha so ama wi bo ge yo run go bi sun sun wa mindi wi ma ge yi nu a i ma isha le ki
1: kurawi uya ba moyo boyi ni ro win se huwi ura ma se we se nudi uya ba mo burama une wi nwendi ara tabi buga siwa u di un wi mo wo ge mi awa ga di du ka wi so no wi kin uya ba mo burama ne hanu ni giwa une sha wi e yin no uya yen bi wo siwa u wi se ya u wi se wa mo ya wa hedi ya wa se bi ni mo de buga ro ko mo wi sha we so mo ko ni o boyi uya hun yesu mo ninni haga shaga nini patio pa ni atawala neme bia bala hun ba ba hun chiga do yo moa ye ba ki ba be ko ya hun e wi nu dan kere an wa we ron un i go ku we wa ye ba ga wa hi ba
0: mena sa me so ta bu wa to ye ra bu su mi abi ko me so ngara bu ban pe bu ga bu wa to me so bu ko pon ka wo ro be bu ko ka bu kamia in wa me so ye a si a sene wo in ka bar me abi ko me bu si bo so ga da bar ni su hi u sa sago gina getin puse non geko haswa beren temire kon yibate ta santara getin puse non gen wone hak gibo to bia brada ba delegation sokra be kon be bakin butin television dinowa be bakin bo radio pano yaba to be pro buko kaiko buga be ntino yi ma tan bo be ntino yi yi tinia bara nwera nwera yiba tini nwera bakpa bane aswange get pusenu wira kruka no be nen saga nia bagina waba som be ngwan so yoko pon ikura bo be no ke bo pon ka get pusenu wukia anten so be kon miso yi sa radio ba yesa be kon ge wiro saga ma television ba yema mu abe kon ge okra no kai nen saga to yin ga yan wa be kon e yen wa hiro yesa wa ye bo kon doge be iki pa ye bo ti ene ti mi kon yeso ma ba okra no kai yiro ye yesa ye ton giro bo ba be ankin ye bo ko kai ko be ntiti me son e sa iki pa e satellite ndi bo pon banna ka ye tempusi to mi so ma he so be kon no sina TV bay gosami kon yawa so to mesum sey noa sene wure inka baro miabi kon mirob sibo to ta sa ni so bare bako tenko kai ko pa ka sinsin bebe ba gina la kai ko ngi bako pa mo get mbi ni wuki abi kon pa ka be nyawa ino wa bo wa be wa tenki o TV so no wuki a ban ayro mo mi kon bako pa wo ye wuki a be ba ki radio ba wuki a ban yen ayro mo pa ka de nwe nwe ba de nwe ra ban pa sha me ho bako de sha ne o babu noka bopon ka gente pujini sombroko meson say mo sene ngwe inka baro mebe ko mebe sibo yimbiro san ye yibente no mawe so be no sia meson be ba sha ba kibu university ba mbiragia be wa kedi be ba ba ke wa be ko me wa kibu ne ba university turwa to ba ne bembe bogo kedi agia ko to shega ten ba be nyisa mo wa turwa be ko sa ba turi so yin son no ba ne ndi mindi a bogo kon do iki pa iso to pa ye npi a ba so won etudiant.bg mindi ne pa bo ga ko kai ko bo ga be nyisiro poka ye tiro mure mesun sai mo sama ne ngure nka baro me bi kon sai yi ben tiro sego do ketuo ketuo swae ya siwa sha ketu ndi ya gatui inyi idinyo to ye swae mi kon ye ba gwe kwa sha yiro kwa kon ba so gon e pompage to an swa ye nde te so ba re sa ba tu so gwe so kwa no kai nendi mindi a poshu ye poshu piage mi kon po bona gwe kwa he bi kon mindi a go so ture to mesun biragia ye ma ye o mi mi ba he ne aswa bebe bo wana simi kon kireni no go na simi kon boko pen bo kiren gagwe mo e gufrati an saga tri gai ba wa bekom ni ba go man kon go mo e tri ge foto gra no ka itan saga to mesom biragia be yibate ta ha tra so inge we sirata e sagi ho be ma no si asene wure nka baro me bekom bare te won ya ga le shwa e simo sa kitu ndi ya ga tri yi idin biragia bekom to tra he he agobi kosia he dona me biragia yesia me bikon sagona nden yoro keto miko pahoma be no sia madrogo be ba police ba baro no doke bare drowi uran sibu draka moa drowi se ura winti go ha bikon de ba police to pon ye nyano mo uya ndoke unde ya edoko pa yoro nde de ungare tombu nga be ngubi be ura ima ura imo nga hu draka mo bare gina gbe ka drogo uyi no mo di yawa une behem e banko goya dobe ura winti ne wi ha ba police no ura be han banko wa mi kon saki ho poko no dora gbanjo ye so an poko ki ka pe amo ngo bi won manyiro yu fora won bo won une to won poko te sai ho ho ura e dora o se bi kon ka pe ana won poko mo a se ga dro isu alege isu alege he ga gi ho un nu abane ba poko ro gbanjo so won e ketun arrondissement bi kon to mbi mbiro mo ma da o kuro go de ma o he de ma drogo wa wi o win cafeteria mo mi kon ton ba de buga dibi kon to se me ho ma da bi kon ma wi ha ye ngwe biro to ton krosa wa wi ne to wen go bi ya dura mi kon puro re gina he huye mwa ye mbiro wanti hogo da hono yi yiru kwa dobi mehu yiga idura hina mo mehu yiga bensu wa iku hina mo ya sa ya woda shwi to mo kuro yi mwa mo go bi shwa moreda uya yide kuro bi yi yiru shan wa yoga wida jiru gano miku ne we go ngira we yiwa miku to un hega yide ba polisi wa miku ama jiru gano mi ya uga wida uko yi yiru shan we to yiba kuro miku ne wewe uka fitaria moko mahiro uga gaida ba polisi wa miku mama we mforo ngon buwa ma mwani winti ma aga inge kura shon tete ba polisi wa mi miyaba de hade doa inka huwela baga tura si nyiroge miku ura mwa to migo abadi ma unyanugano yiyi migo to dete be ba pesi ba nyane ba nduke mi kama hede gano gano ni ko yungu shwa bebele to mesombanga yituwa bahede shawi no moduke bane shawi ni shwa bagina yiyi ebe ba pesi ba ngbanku waba nga hede wamo muna boko yikuwa mesombira egia ya masia miyabiko mbibusibo sawka dabano ni suhi tentu gungia
2: FM Northland.
0: Chadin tinka France tin bia ba ku kaimo mission bin classe geni ba mo shogi ban so aso yugo ma panure yuga dance he yupen kama wo sada do bia so asa won nura yuga yin dai ne nsuo kura ti ase ndi mindia bin classe geni onura brara ngo wan ko ye wa ye ha shogi ban so aso do bi dite so be chadin tingi ba ne ba maki ka France tingi ba wan classe geni mo shogi ban piragia ama sada ba no ma chadin tingiro oko kai ko da France te wa ko ngia ma wiga France te nyiro Emmanuel Macron ba no yiro kwa misura mam batiri garo no doke bare bem se se po ba sa ba shogi ba nke ngwa na won be ne gbira batiri no doke bi ko mesun boko ma pa ngure bu ga bin pasi genu da wo sa o to pasi geni nti ba he no doke yugo sanwa ye yugo de bana nyiro shosi ya ne ye mbiro pa ma sa ikhi ba mbira gya mesun boko pe bana ka boro gabane to mesun mbira gya se noa sene mawure inka baro gison butini mebe ko mebiso kamerono teo mi ko aben tenyiro pol bia wi ma tusia men non saga obuhiga o so ko hina ga hago won so to yenti miro bane ya mo ko nge kawri nyinda inen saga o ye tombo tusia to une aso wi ko wi buhiga wa ga hago won ge be wo so ma dabe no ko so ma e obuhiga bu ko so yente sa ben chalen tem shwe ganun wa wi ko ni ba ko yo nge ten ya onde ka dualam shwa bagaye to ya wa wi ko ye boko ma pa wure bu yewe ye mbiro ama shwa bem so ba mbira gya be ma be buhiga ga hago won ge boko kai ko mesum ye sa ben ye sini bara ko ye sini ni go pano ka wo sha da ye mbiro ye ma sa ben go i warranty pato pano ka shuhi to ye mbira gya no mo je ama ye da be ba ti bigya mo yira bara yiwa bu bem wumbu kura bo ka son kura ban tete burada bu yeto ga hago won ge ama tete so iba tete nwera nwera bo hon ba tete ngangun se abi ko ba doge ma bogo tere to ba ma go ige doge bune go bi ni asa yi ya supe ho ga tete ba to ba yin ga girwa to yete dia to mbo ba hon hon mo ba ti bi ge won a tete ni no ma tura mo a de ye mo na batin wa yin ge so ama wi gun gira no mo ga di u he ne tete no ma wa ho gume une tete no wa he so mi ni ba tete ni so ya he mo ya de mo gi ho de bi sa sa da bi no ndia ba ne gi ho bo tete to gume e sa ka ha bo tete to ya ntun ba ma he so ya he wa bo ma ne he ma sa pa mi so bi mbira gya ye ma yele mi bi ku mbi bi sibo li bi nte wa mi ya gi a guri na gura ya na bi ko ba ne a ya kutukwa de bi undan ku ro bi ku mbi wu ma ro gi ba so go tripoli yo migom bem gugenyan debro ya ninkura bare kegere amanger wa ningolo to yembiro mandan kura be ko shega nyen so hega du to diawo ya da ya ninjiba to bare mandan kura to yiba gina wa ya tontro we are ogina sero kwa we me kura ye wi mo bare ya dia be ko ngiye be nte migom don boye be burawa mesun ya na do yuga tombu na woro dore mesun se noa me ho mero sibo sango ba sanon ge kwa ma be no sia ma we katoliki ba ngiroge papa leon 14 bale bwa dure to wasiku nonere se mandan kura ba kawida italin tindu to di bakaro bukon ka ino e bahene fu go hom bararo sia o mo be kon ama giriso bale yan sa brate ta gina kpanya mesum mena yen ture so ra brate tanwa ba gina kia bugawida do to jo pon ka ino e batene aswa yukon kyo aswa ti ansaga ko mwadu tro jemi banka ino e mo mesum bira gya yema yera mebe kon de ka on bira gya ngule sube no sia ma birente min bibe ba won kwa no ka yiro tura to yem ba no dia ba so ko ifu abe para e ta won bi kom amagia ba birente ndi garanti ya birente ndi bita ma sa ti ayekia mi abaga e wuruko yem biro birente ton krabo to bi ma ba no dia ba so ko jio 2028 ba yen so ro mo bi kom yen so aso ka malente ngi wo sa ba no ta ho bi kom ma ha malente ndi bita ita ma yuati aya kia amagia ye sama kwangwe habana injiru sete hoga malin tengi be hada malin biragia haga teho to malin tengi wa hundia bin no batia maha yiru yakia mesom biragia ya sia meko miru sibo yimbiru mbawe so no sia ma ligue des champions sa so gia ba balon davino teho biko to e baloni bateho so galatasari ka FC Barcelona ya baron teho biko to ma unda kura FC Barcelona ya galatasari ya buti biko ge bi ine saga to mesum bira gia ya sia bi biko ngi ho ma baron davino ma pangure noa to ko ba imba kwa so ho da baron so sa kura gura ma baron bira gia so besira beka kiru beka shara kiwo aliu mesali huye kisiba no duke bira gia bon suga wa gero gonga ndi sa gono kra pa hone ma kwa he so ho da baron.

widobu turuma yerasi ikaho da se kpara ko anku mekutu nuo ya turuma ben turuwo bebe isan ikuro padu mo igi ba mo suna ba onku me worusu go kuma baru nene ope oruwa gamian biragia onyan doro kanu yi mi udora mo yinoko be so mi ben kuro kparu so ben worusu so ben igi ba onku me suna ba so in glacier bakin sandaye mbaganu se pibinu umo dora mo megbeanti yen soga sa pibundi se ka wallo umma sanna wugene kini unkume busu yekpro umo dora mo wa umma sa siri babala uyenti momikun unvalizi na ikini sandaye mpibundi se mbaga yegi asa ingi bia omikun begu numbira gya olandeba chikanvi kayati yekpro inda inye ngabia mo okwe uluwa mferio gamian biragia meton kwabun sagi sanda yen yanwedu seyem gobigino yekru yewa abikun umma sanna branani e ikru mbe indami inyi biyamo bebe ila dosuko iguma ati wahalako mwilesi yewa ami anda andwa koko nuwen kwenyeno na wawa ama wahalamo mansi yema wami yako nuwen ninsuye ya yosuye ya migun migun yembiru ando kwa mpa unga ziru yengbe ya doro kanu nuwami Perentiba, lumbiari mi, me katoba nti, ambio mikon. Katoba ganin ti mam, andami ya wa mikon. Biwongobeba mami, banga koko nomo, anye nti bia wa mikon. Me temosu, ye nti ya wa mi, angansu ma doge, yogo yansu wa tabulu nise son kakpi. Ima dami ya, inso bakin, inye nga bia mo, sanda yen loba gino, se siho gino, yekwe ya wa mikon. Ye masan buta bani, indami gon ye nga se ekwe bia. Yagade gehiki kuro, akuro we okwe uluwa mferio, gami ambira gia, kai kuro wawa. Ima yewo, inturami urabesi ni wake. Yembiru bebe nyani ntete kake, uyeme koka be idori, yangu kabe wahala kuwe. Wima ki udwe sini gini, yenti uradori wa. Inwi kahoya, ido gamion, be otoga embogo, sonye yeru mbira gia, nyonwa. Ima wi mferie mera, ninturoma uye teri. Inki gano be yeri, itari o, kantia noba ine noba yiro ine ita noba tia noba ita yiro noba ita 01 97 43 68 28 ungume kantia noba ine noba tia ine noba yiro noba ine noba ita noba ine 01 96 64 79 89 ikuro okwa uluwa

Mbaraka ga enge ga ga gibu. Bebe ra sinto ne. Imbiti sore. Ma ko moi sone gi awara. Inye ma wuru ra bukpa. Etablisman wene e fis ga amare yo. Yaka kpena. Kwente ti ibiki amon ban nan kpeira. Mori sone kpa. Bamo ultra modern. Yera etablisman wene e fis yaka bena wami ga amare yo. Gina, sone e san wa. Yika damo maka giasan. Yuko bebe mori na wanwa mam. Yue sago suwunya san. Kwa idera genga tia. Ka mandoge batule mori ya. Iguma kasunto ne. Ido etabisma wene fisi mikunga mereyo. Bebe mori na wan. Yang giasan. Kwa yandere. Etabisma wene fisi ne. Moni sone e. Baye gira wa bawele kuronson. Umma kere begbe ukogu. Bayi ma marara ika be moido ton ba tele bu be be na wa bu esago huya kwa inwera mama kwa yangi asa ka etabisma wene fiso ga mario sube sa mo esago huya yangi asa kwa yandere agari monu winiwa damba nwemi abe kankara huso wo kangatia ine yiru kam no batia ita nobu noba ita kam ngume ama atare o kanga tia noba tia ne tia noba ne tia nobu ita

Biwegi ubi akbrosuru yukpenya, biri biyom busiru saagbun gamindi ka turegi andi wasanturi ya mikuwa kama shawi bagum buhiru gbun gamindi ka turegi ya buhini ya sanu sanu bakuwa mnika nugu sanku bagano buka kina siwutu yuka tutu ya gibu pruno siya mabegi gawabasuga kuro, gawabasuga miru, gawabasuga sihu, gawabasuga tiyo we shawi bagu lorance umabi mwa gawabasugumo mari miru, magawabasugumo mamakulikuli ube seru kwa gbun gamindi ku ya sagason ndanka ko wiya wiyo ko be traiso mo wata yo ko ndanka ko wiya wiyo medan kwa gisom brute ko ba kuro ya boko be ngon kar ko e kato iban kan jiro yembiro pa brabe sikuko do banka te ko ban pa ko sikuko go yinno e parti ahmi bi siwo pro boko ka be no parti ni awen adamu petete aga wa si ande gi aga bi no me aga ko suno we wa ton yo parti awon ti ba kan ngo ino si amo gbo mo ga suno be te diru parti aga bi no bi o gera mbo siro pro da yin we no gi aga parti ba be go no si amo me ki sira mbo he pro gbo mo ga mi ni ko ka ge su ba ni gi aga parti ba nti we ga no yere ko mbo he ro pro ma ni gbo mo ga ngan do gi a ka su ya no wa sam ba na o parti ba ga be go no si amo ya michel dogo ma ni fo mbo re gi a ka me ti ka te si si gaston aga ma wana wana dawo na yo mo ko pati won ti aga bi no so ko gande ka won ku ro ma ni gbe mo gan pe bi ra pati o go no se mo filippo boko aga ma da yin gwe no kia won ti pati aga bi no ya pati ami bi si su mbe pati nyan ka nyan pro ba ko ka bi no ma wi ba so won shabi ba ko lorance wi ba so won mari miro ma ga ba so won ma kuri kuri wi se ro kwa saka so won wi won wata se so ya ima be yin so mbo be win gon kara ko gison buti ko wa ku dede ya bo be kan ko be kon katori ban kan jiro ye mbiro po be sego ko go inti ti nyiro inyi me so wi go wi usawa wi biri koto victor wi us ura gbin to wi nkuro wi ya be sero ko bi so won bi won ba me to wi nkuro wi ya ma be sero ko wi ngomene wi ya sero ko me kon me na so aye no pro be yin si no sia ma be sa be go bi sia pete to be ko ba re pro bi goro mi won bainwa tiro so kadu he so gi so mbuti ni ni wi gubi ra biko ko ba no ba ta ka no ka wiro ka no bo mena sa go na ndesu ese mi ko kabulun fai.

0: Sa sera mirobisibu menna bibaduma kisikpe so migaso goten non kon nem minute moyiru bawa migun gera ante soa akumwa gura kontubu sa pelendi ka arai sambwado inandi to be irwa mbekpolo sa ti abamasia banea so ko sunoi ungimo
1: ya amerane en agna to wen joseph
2: to amera nembera gigandi tombu wataga oga no beba duma mi ngbute kisi pe embera gendi
0: to
2: ma mi ho ben ton wataga ita
0: oh
2: mabane wiwi so ko den namigo ogemo wane pe gamboromo
0: yawa
2: maba to oga yiro mabane a kie ko ga se kan wene ohe bute gason de mo
0: mabe
2: ba yira to oga yiro
0: yawa
2: ngo daga ben isa
0: yawa
2: to bebane wi so ko doro ogemo wi sabisime sabisime sa gbegendi yaya sa bwanindi orukure sa bwembegendi gbanza masudu sa bagudun parundi karim mohammed sa tebon rorundi uziru sinatasegi sa tase marundi ka az le génie de coiffeur sa gbengbegem saga sondi la fia sio sa bwenge sondi manga sarifu sa segendi isaka asuma sa pelendi kora kora kora sumanu sa biron bani kanindi kawi imuru sa bagundi bebe bane wi sokodoro ogemo bute berami bebe bane wi sokayo ogi gungemo wi orukenu fata sa gesbantagandi aido guma sa mare gurundi basite sa gbongbogan kosundi isifu kenu sa nigingurendi sabi agmare sa sigindi alai garadima sa pelendi berko kutu sa sorindi koto kora sa gansondi azia sa yatebo biwa sa darindi tamusiru lafia sa sigurundi demobio sa sende mbugondi lafia alio sa sigurundi aziz sofe sa maregurundi alai sumaira sa songandi david sa kpele nkpebendi abu sa sigurundi bonanaro sa yonkora kendi yusuno alagbe widete ka yarukora sa fetagundi idrisu mane sa songandi abu imoro sa maregurundi abdulai sa maregurundi bela uruburu sa temeki gurundi mwene isaka sa gamandi lafia abdul wahab sa gerankandi gambai tombi tao sa subondi toko edi sa garundi sumela darezi sa nyirandi sebo bio yoro sa nyarundi asum aruna bawa sa fondarundi sabi muta surogu sa temeki kurundi sabi wengu gani sa pedarundi siru sedu sa kasakperendi musa mama ngima sa kesbantagandi lafia musa sa sigurundi mobel tepare mora mora tabanduro teofil sa garundi sa matanduro sa sonmondi banya burandi sa gesbantagandi sule sa peleng gamoru warundi pedura gubia sa gamyandi waso ali sa kerekpokondi sare nurudin sa urokpondi banza arasan sa bagudun parundi urungoka imurana sa ngwanarundi kora saka sa nikin se marundi sabi simengi sa gbengbegan saga sondi kora saidu sa gbengbegan kwebirandi dafia wahabu sa kparagu marundi bara bara benjamin sa guandi wi bagurogi karim sa maregurundi kora mukaira sa gberu dabandi tamu sa bongiondi karim nasiru sa maregurundi sidu akim sa subondi tamu usman sa sontundi remi yaro sa nerelundi masudu asuma sa gungbaga minindi yaro sofe sa gunendi gunu zime sa gbarendi mora biba sa bwanendi kawi abdulai tebo
1: ya
2: bibi bane sogodoro ngimu birami nembiragege
1: ya nembiragege wi ga sogodoro nyura tonturu amata munyenda no baka wi dwina nyura wi ne sogodoro gemu ndoda abdurazak sa seron tegundi bibi maga sogo dwo nyura sadaka shabitero dero gya seru kutu tumeo le mulako ga bo jilbe ya rosonga gya amitu nari wo gidi wi wanike gya saga kora mura songa wa fadil mama nguru yo wi wa fomburyo sedu ibrahim subogya andre sanisigyo ka ayuba mura wima gamia gya remi wuru yaro founder gya ka abdul le vainqueur nyinao wuru sule wima nyinao ka wi bio gunu nagibu da gya basare olivier sero ka wi zimeda fia wino gya wi mohamed anjou fonsagaro ka wi taibatu buro wima wino pagiro dawla barasu no paro abas bonare songura gya alain du nascimento gbinibo konu gya tamosiro zimeson bon un adiro gago suno wima gesba gesma gya wi lizana jibril gesba tagao rabio dio rabio dio mandé to be to moyenda no ya me
0: sa sera gera gison brute amera cha tombo wo mi gunde tombo una weru beba duma irikishik pendi ka beba

kuruku sunon buseru sa serun tekundi sontun sunon buseru sontun di sara mbuseru sa sontun na gundi sara yiruma mbuseru sa pele gurundi taso sunon buseru sa wari gurandi buseni anu sanu sanu pema radio minindi kanuku sanku bakano bukabengi wuno siya mabengi wigaba soka meru sesu tiyo nikro dukiri begi wibasoka ureban kuro wari gura unka sesa taso sunon gomini warigura migun o ma wa o sare ko ame gison adaruba yini batru suru isadu aminigun winson okura ni se warigura o ma ka sare ko ko ame tara miniso won wene ira omo o se ku son sokuru da para tira ba kamero bisi ba wure pronounce on ma wi wure bankron guru ta gina pin ban sikuru ko pa bu ko win sikuru ko ame gison adaruba yini batru suru isadu amini winson okura ni se yemburun ko ba wokuru dede warigura o be ka be ba ma go wi no se amo be yin sa we won kromoro suno won ablai wi kan wa me gbarin pa wo lo yakubu wi kan ma wa me wori pam wo paro nari darin sakaro daroni wi kan wa me gbiakun son were suno woro be pro parati abaka be wi ure ban krom gobe no se momi gun wo mare kroni wa kan wa me gason adam te wa kan wa me gbarin dakaro wi bonan droni wa kan ma wa me siraro sina guruko onka sesa kwibie suno kwibie o basira dama wi ma ka wa me gina gurum ba le mando be pro parati abaka be wi ban e ure ban kron go be no se momi gun wo ki on yo ni wi ka wa me son tun toko woro mariama wi ka wa me tikando tale ni wa ka ma wa me kondo boni oru ni wa ka wa pele guru o be pro sanu sanu parati abaka be ure ban kron go be no se momi gun wari gura o kromoro suno kromoro suno wi ka wa me pane bunyiro parati awon ti ka be ka ure ban kron go no mi gun wo na ure na be ya se momi bose ni na suka mini ni anu be no se won ma bengi wi basuka ure ban kro wari gura un ka se sa ta so suno gomini wari gura mi gun o ma won awo o sare ko me gison brute ni won ko e gison won ko teni wari gura adama baba no se won ma wi nguru tabe gina kwin ban sikuru ko kwa ko ma wi sikuru ko me gison brute ni ko ba wo kuru dede wari gura mi gun be be go wi wa pro parati abaka be no se amo mi gun ba ma na e ban go bi gori ame so aya no pro iwin ti no se ame ben parata yara da darindi menam.

Oh, boy, I'm not going to have a sister.

ಮಾಧವ ಜನೋರು ತನ ಸುನ್ನ ತಾರೆ ಕಾಂಜಿ ಬಯದ್ದಾಯ್ತು

I'm not going to be able to do that.

Bala bade abu, bala bade

0: Amadou Burahi Fabuka.
1: Amadou Burahi Metini.
0: Ah, minta hokita mo chede regan, chede mo masini omba yani do mo eti onu chede mo do va.
1: Ah, mo masini chede mo yani. Ida hokita mani.
0: Hokita hokita mo hokita mo.
1: Pori wa na geti zane geti buka zane do zane Joseph Kano. Embali jam.
2: Dandi adam ngana bo.
1: Mhm.
2: Na je jabo.
1: Oh.
2: Na dani on kadam.
1: Aha.
2: Ko
1: ta da duk ya o ya fa da winko kita a wiya a hokita mai kunni ma kunna a hokirin ta
2: o kidita
1: dai ya
2: rage ya rage no yo yo kan ko kan ti rede
1: wadi ya rage o kare
2: eh
1: o don ga mai kunu ga da ron
2: wadi ya rage
1: wadi ya rage en bari jam
3: ay jam banu jim
1: ya jam manu
3: man kala
1: fe sumanu metini la lope
3: ah lam nga ko dina ko minni
1: wadi wera ga zubar vieti sanne embali jam embali jam assalamu alaikum
4: binja da wa ku baba le do ku ta la fa jo ndare ko baire
1: embali jam embali Eja Manu
2: Gosalifu
1: Metini
2: Ah Hokadamu
1: Aukinda Kuni Makunu
2: Wala Aukinda Mare
1: Biama me ah Wale Kuni Manu Kavanto Nin Tano
2: Aina Yavanda Vita Badamoka Wana Kaku Tamba Luki
1: Luku Leriba Wima Mako Wata Itima Hane
2: Ah Wano Luku Tani Wachadano Wachadarepo
1: Wari Vedagato Embali Jam
2: Oh,
1: nafidi ya. Falaka de yata Gorobari. Mm.
2: Ni kan kita ma kita ma Allah ya.
1: Aze.
2: Ina ba kan ko ya do yi.
1: Eh.
2: Eh, kita ma Allah.
1: Wo di meti zane. Wo di bedake. Embali jang.
5: Eh, jam ba de ni.
1: Moy.
5: Sani gure sona.
1: Meti ni bani.
5: Sani sani ni.
1: Sani meti ni.
5: Ah min kan yo kidin da mure.
1: Mira o kidin da kuni nu.
5: Ah yo kidin da mi sanna gollo ire.
1: Wadi wera ge men yetti zanne. Embali jamba nira.
6: Ya hambala ka karo ke bu ko gata.
2: Halo.
1: Embali jam.
2: Yakin ne.
1: Ke jam mo nu.
2: Akim ne ga janne.
1: Akim.
2: Ah min ka o kidin da de de.
1: O ay al fajo.
2: Oh.
1: Wadi wera ke akim. It is an
2: Rale Jojubu
1: Embali Jam
2: Jabana Fin
1: In the Mala
2: Demadam Gumusu Nuka Kirinda
1: Vida Kirida
2: Yas Yabiam
1: What is
2: it?
1: What is it? Okay. What is it? Ameriku salami ne mara
7: Sani Ali
1: Sani Ali Ladri
7: Rasbo
1: Mitni
7: Ha kire do Ola tamuri yo
1: Ola tamuri
7: To major
1: To wodi sene Wodi wedage
7: Ni sana to
1: Mi ki yiti basane
7: Assalamu alaikum
1: Ameriku salam Basar
7: Yo tiri dare do
1: Aze What about the visit is an Embali Jam? Moi, Grammy Tini.
8: Think of Kitima Dagakia.
1: I'll keep him a bit up.
8: Eh,
1: yet is another way to get. Madden it. Got to get an Embali Jam. Assalamu alaikum. Ano no. Mono ni mara. Ano no.

Ah,

0: ene mbo warbe jonkan jien suka mauni ama kan ko tango mare nan do tibo nan yi watta don gite mudun yi fada gite idara no ne chukel ngi lotite to gamma junu kan aki no demi do tijo goto bujo bo
1: nan
0: ay garu
1: ay ja
0: no fal so gure ko su mun to
1: Allah min jetti Allah
0: janna mora
1: ah dia yettore Allah
0: ama dan wodo jonga mi sikki
1: fa tan do woni ke ka hoddi jonkan
0: a dai a eda wayne
1: gota
0: yo nare
1: gonga gota yawti hoddi gota
0: o gota yawta yawti
1: ngallo bo etiga ma koyde kolli di taw e
0: hoddi sedda sedda eh mi sikki no non yo kanti ndari fu en taw no kuje gon i habba habba sedda
1: ba wayo bi woddi ke yo
0: aha
1: taw men kan habbi woddi ke yo
0: aha to wayi na e mi ndo yul mai wari ngo don go dun do
1: to
0: yo ni happy eh yo ilani happy fu ina ni mi mo duda yugo debe to mai wala habbi jehobe de mare bona
2: donc aniti anga no kure do tike
0: ina no kure huddi to wodi yalla wala duggi bo jahi mo kere onon lati be dimbe on hubbutu min kawri min tiani on dungum wodana pa moy fu
1: amin
0: eh radio ko min jid min jame joni to sukari mama gbaw nan umenu o wadante kanu min jid min nana taw
2: to chukari mama to nyalane yonti
0: o heto nyalane yonta
2: nyalane yonta ta
0: to wadai balde jididi fu
2: dum
0: watake to
2: dum fu watake sei o musina en dan inna onta balde jididi den to de kubi de gaini nyane jididi awre ne nyande ano yera be kawritinto to on kawriti nyande kikina anto mogata nyande o annata wali e duniyaru gata kanko kikinon kabo ketungun
0: o ketungelu
2: ketungu
0: kampo
2: koto da ketungu manya ne anu da nyala ne ne fa ni ke kenta ketungu ma da poko da fa woda da poki ke fa wodi nyane je didi de ne wali ya elade ya ke ba barkeje ba fe barkeje ngada de pecha e ba fe kareje to jonkan lawru etiro to ano yera be jonkan un kawrita mo to un kawriti ko etto su ko on ko pemmo kikina no mo gasa ka woni gasa nya jore
0: o gasa nya jore non
2: e o hikina na ma gasa nya jore
0: o to de wo no da
2: nya jore
0: na no na ro pare
2: je kikina no mo ta gasa nya jore
0: Oh.
2: Dem ba bogi wulano dum fu butu butu butu dum henywano.
0: O to gado ikinama.
2: To gado ikinama. To jonkan ko gado nebana. To on gadi nebana jonkan ko ngapito. Ngato to on pemi on gaini. Ko ngapito jonkan nebana ngato e jumide mako. Hore mako to jumata do.
0: A to ibada do nu.
2: Eh. To jonkan ko on nodda lenyi fu. Noddo shakanabe. No don kamani be unga pita ye rajo donga pita wecho donga pita wecho unga te barkeje do to ne banan anfu no don lenyi din no anu da lenyi ful be din foti di fu ba go to karatake unga pita unga ta do to unga ti unga ni sake ko ne bana e ton amoto e hore makko ne mete mete hanne anati e duniyaru Achenti e rajo, achenti dotijo. Hane lenye pullo non biada, pullo chai chenta. To, didabe imajung aji daga neba naedang achiti, tukabe fulbe jo chentata. Be chentata. Chuka pullo no potut afu, che goto e goto, che be dompe. Wakatire den chuka pullo to jima odo che itako. E neba naedung watadu. Didabe tatab el maju onyama tabo de lumo ba na na fawe lirifu onyanta de lumo ne banai dum godido tentene ne nuno
0: biyo
2: eh
0: to wobbe bo e wiya e nana mi yaidu heitere yu mina e biye ke o wanje ko sambo dum bona wade na
2: awo ko janka wa chatake mi non ka lenyo e lenyo no lenyo e lenyo ande mi no fa lenyo la mi no ne banai mi ani yo no ko chan ambo ne banai wala ko chan ma ke bata ta hebi ko chan ma to mpe mi ungai ni moto nde hore no
0: e de

0: hala goto ga dum
1: a hore tinu
0: la watama
1: hore tinu me mota ta che dago
0: eh
1: ando wata ta ban butume
0: oh
1: eh
0: min jaki ho ne me tire mi yak no ho ne me loti dai ko da namme
1: awu amema wani ne ko le mani mota de hore do che
0: oh
1: eh
0: pa mi na eh yo boka boy wot ko be di
2: ta gogane mi yetti sanne mi yetti nan umbuga ota gi ka sanne mi san nan boko hettini en fu be acca hakko be jafo e wodi ko be idam mi don minti de ko be idam mi on e mi nananno bo be biya suka e dare e wodi goddo to ummike la toto kanun tokkudo fa jawdi goddo to ummike laato tokkudo fa lenyu tawa do duniyaar do jokkanu en dan kanu o do bo tay faldo jawdi mudun nu wadite kanu wadai ka jama'aare gum ne dun dayi tan bo mi yawa hane ne bannan o batani dan to dan waddana ma dan wattete do baafede sita o mi ko ninni to to baafe de le sama don to nebba na watta ma do baafe den hina be gatta do lekkon gon bo to sai be nodda chukale petti ne anna goddo be biya dum wa dara goti ne yidi fu sutta
0: ne yidi fu
2: eh
0: be chapata go be biyan yidi sutta ngel lo
2: awu be biya ma o dara ngel lo yidi fu sutta tukale ngi anna goddu yo tay annano iri majjungo
0: anna du le konko
2: anna du ngale woni ngale
0: do ngal don do awu
2: gamba mi e fere mi anmi sutti na madu to den to wayi ko sutti ngi karefu ike dum hollu wadon suka oto moike fu o wadan en dan sarabe makko be o wadan en dan mabbe amma to sutti ngi baike fu to moye watta en nan ka jawdi makko wadata
0: wadan barke
2: o fato jawdi o watta kade hakkilo makko fu jawdi makko woni o fadda ka goddo ko haldo mu waddo salaabe makko kan kade mi meedo ka don mi nananno e batena
1: don kan gonga badda
0: ha
1: don ka wada wadindi
2: to zati ko kam ta hala
0: gonga e rajo e bida to uma hebaki to ne banai den hebaki be gatta be bula ko sa sedda go
1: eh
0: et wat il no atin gam be bawta wat be gatta tikan dian to dum hebaki gaw men ko sa
1: me pullo ka me sai ko sa pullo kan ko tawde

0: No,
1: I'm not doing that.
0: I don't know.
1: Oh, Mauniaba.
0: Mauniaba,
1: I'll go.

Abong abe kon be man boko kon ko hangi foro ka no ka itan saga so me so boka ki e don no ya mi kon me so mi bra igi asma e no me be kon kitu mi go asma da ba no ma drogo ura na ti mo wi presi to ma ura si gbon gbon be kon ba inu duke ase so dro wi ura dia wi kon to presi ba yan no ba le yo ra duke mi a o man ka go ni o gwa ura e sa hin e wi presi no ura ben komisaria mi kon be wara ki bo popo no dora gbanjo to yen do wi so wi kon ni wi na re kwa mo wi go won ge foro won saka to mane yoyi foro won we won bi kon unna nu a ba gbogun kan dora mo mama bu ni o ma da o ma be de ma be m ka fitaria o mi gun bara rade bo jeno ba doi doi to mo ma da bi kon win ke sie we o ran go bi nei win ti ga win ton tin go bi o dora pro mo ga dora o ne wi ma kin we yi ku a wa to mi a bi kon ni bebere ba na ga he ti o de commissariat ti ti o ba polisi ba ntiti mbigo to yiwa da ba wewe ni ba winka huwai bada waga ino munduke bada maga game ura nsi umaga duwe mwa dobe sega polisi ba nyano uwe ya njia wimbigo yura naka tima uwi polisi mbigo to mesumbira igia iya siya mbea wiko merusiwa sakwe ye bintiru kwa huda tentu kwa mbira agia barara ali FM Northland tentu gunda baba so wene suno siya ma chale ntenka france ntenka sige no ya sa shogi ba mbira gya baba akpan ule ba kin yu uswa damikom dobi answa sa mwono la iroka nyenda inendi mindi ya shogi ba answa so bengkwa sige no ya brother ama gya we chale ntenyiro Muhammad Idris Deby itino ukura france nti waka france ntenyiro Emmanuel Macron ba wana do misura ba waye ntiro ba tiri no doke tete togo de bengkwa sige no numa kpangure no da usa o to anwa meson ye yira mea wiko ngia bensi ya sakwa wiba choke ba ngia wana mo mea ba tiri beba ni no doke mea se inwa sale ngure nkama baro mea wiko mbibisibo sama yi bentiro sogo da kameru ntingi ya kwa hobe no siya ma bentiro Paul Biya otu siya gago ngo mea ubuhiga buga go di sina we ntiro yira miko ma tete so ugiro giro shoma yi ukimbo ko ama shoma yi so un giro ne we ubuhiga bu treba to dobe yesa so nkwa ba ntete ka yesa wumbu kwa bu ntete wando la yuka nyenda no ka yiru so abe yi dobe mbara yi bai tonshu ya shu ya non tabi no si baga ten yi wando la yuka nyenda no ka yiru so bale ama yesa gwe di kuna eso bangango wa mi kun yiro ya menen non saga wa bago ka treba to bu yengo yin ka duge ago ban yi duge ya ja tamu wati ge da bi kemo a ba ma ki wote ni shi ya wa de mura gogo ngira nye mesumbira igia seno wa miabikom libi ntewa miyama gri na bengu mrogi basho mwa tripulio gri nebo nsabu bane benke gaiba davino nushama ni ya di miabikom nimu kigaya yiba to yengano mawanka adi mabenye sunti mayareda ya nini yiba yiba to shi manga do to diawa mayabankura go manda waka seru kuwa wikom mesumbira igia sama inuwa miabikom mbibusum sanka gurugo mo de kala mbira gya ho sube no sia ma gya be garan tengiwo ba benen tembi ba won kwa no ka yiro tura mi ko to hi banoja ba so won ifo abe mbira gya ba benen tendi bita mahati ya kia to mesumbira gya ya masia mbira ko mi so yimbiro answa malim tengiwo be ba benen tenton krobo ba hondi bi no ba tia ma sa yiro ya kia ma bira igia ya ya mi amiru so sabo nyola men no kisawan so ha gani sabe sira ba ka kiru ba ka sara kiwo aliu mesalu ya kisaba no ndoke bira ge ge aba man so ga gero ko kande sago no kana kwa hone ma kwa se yogu da barba ama inyai tenge mi niko we radio no sina yebe bu rompe da ko rada ogason fagidi yesa television no sina tv em saso yimbira gya kura na ogason fagidi mi kom segura idoke amen biro to miniga san fiko sabesira beka kiro beka sore kibo unko be kon yogu da barba

0: Sasa rahmi msi ubeka kilo beka sola ki ungiwa suna labe no siya tenke miliko we zireta kubareka radio no siya hiba wiro mpe hidam ya sago sola ki biko televisyon no siya tv nge so ibu sola ki
1: président Debro Karim Sasiera beka wido beka domaro Ibete ta radio no sina bari tirata dugu siwa sa sarangandi men radio imba dona radio no sina yuko rama na yuka yen television wa game buluka yuka bawri pro na yen doma rumo bawri pro na yen kana rumo to guson maki kana rama doma radi bhem brenteng ibe bunite ta gal tempu se wongere wuna namu banaba treru yara te ta gal tempu se wongere wuna kakano no kemo bukmebo television ba wikia miso radio no sina yin

0: doge bonu wa son takubareka wa to ye hakin hakiri yami mi biwo sonromo mi tonkoro ba gumbu amo mi tonkoro ba songe yomo mi ba kiso yan garba mo mi merba bonu yamo buye wa mamara mare na ko wa bon gambolo sanga bomo sanmo mana tonna ko gwewo na ko wa dobi dure ko wa pi ko wa yebo ka egen sanga doimo to yebo hakao sam yena ngino migun sama e wa mo aye ton damnu baga gai swada ge saha yo ban wa mo karma danko kan kiri ye ba no mo ke di nu swa so aye ban bi ke o so simo kan gai tora ga bi so mo ya won ko ko ha ma mo mi bi na mera yenti kama wi so so so himo mi ko
1: de te so gison ton ma television re ya na ya swira ko sitira busika ko pin ka na ben won ton bu wa so
0: to ko he na busika mi ko ton mu sa sa se se ya ko de tomu ihammo kaha behende ma wono pro ko de tintu go bu ha beha mani mi tintu musu temi za musu sonu ya ba musu wa ban so de ko wa mi ne ba wonu ka yara gberundi ka da so de ko ba ga barba ko bi wa gun so de ko mi dare ba e ware bu go e wa television so go wa o se wa un we kuru ware ko wa mi ba wonu dura mi ga pia mi won he da ba won homena mo baye baye chega dogo e bagada so de ko bagaye bogwa baga he yabro ko won ye won ko tu anye be pro samuna ne amia to ye kama won amia yami go ma won u baton gunye won ye bora gun ko me won ye baga gume ko won ye songe ndi la bara ko mena baye ko buka e ko kwa gunyeri songe me hombra de bo ko ko bu gohen ko gunye won ye ware tele ko kun ye pro son si ha ni son mu ka worma bay dora ton kro do dora mo na bay shin bay ke wa bay sho bay pro kwa swai ga kwa pro gunga yera me pro me ga ibu pro bubugo iwa yin bi ho bon so yan ga haru so yan di mi wala so yak be roba yiwa mo ba da ba bay gohya gohya he ga daga ga ha yara ton go iwa ko ko tu
1: nde te so ya giro ame be hem baru mere mi akoi dan wa mi de me radio ho ira mo
0: iya mangare nya gban bigya moro iya go danwa me be han banu go danwa yega be han de man ko mo go danso iya ba me han no mo buwa me ibo ho go ko be re kan wu mi tona go tele meri ba wa to tona ga kmi aiwa bi wa to tona be kan ba tona be tona ba no mo
1: gison ton president ben ibe bu ro tata do ngu ye kwa television ye sona kin so be han da ke ro ya sa wa wu television be gerwa banko ngunane
0: to yega gira mi gebra ga kugwa mi gega kugwa

0: ya gino mi kama sha mi union dambe wa kwa dambe tori na nye ba nengare no mo
1: mko ino preza to tire te so television ya nada yan son turwa maso wa wuntum buko konsumi sina de ten gai mwisi abu de ten dabar ba mwisi abu mbira kia ba
0: e ye mi ka mi game homba radio show mi parce que radio ka mi ban yoru bana mag yoru wi dramo wi demon bako wa mi yote gan yoru giamo bukedi bani kedi teka ko meti ma ko kebi mo gan kedri ya bu ma television ko patton mo be ba ki al drama mo ba gum ne bo ben ki al wo mi gun be ba won no mo ba gun ne ba ba ba ki mra tre yo ko be ko ka kan ga gi ya mi gun na be kana mo be protein de mi ti a ben ten gro gosi ye kana bo ko a pro bo mo ka bo ko a mi ko go si an ten de to na si ala pra te go si an de so go no mo pa han wa mo wa gairo de mi biga hana no mo magasimo ten so go no pa han wa mo
1: to ye ma sa santen so an wo mbukura bu santen so mo borga bo bu kama yin sa ten ka bo ni no so go gore mbukura bo ba mo ka bu kana
0: to no go be kana wa gron de

0: bahega gire
1: eto
0: banga nunyira
1: banga nunyira awa
0: yaba suma bahega yoga
1: oh bahega kuka oh
0: Jema yoga ni sugo kaka gin gaiko
1: yawa
0: kare so ha kasokwa
1: oh
0: nime kadami no sawama kaka gi banki bui gauri ya ala deme ba mai wule ntruwa gaba duwa
1: gaba tishuwa
0: banki yengwo go bigire ba mai gawo migia ba mai truwa ala deme to ba suhiya yin bago
1: mama
0: ba banyi ko mo ba sigi mo
1: mama
0: gawo migo ala mawa ba bi gire yin son son me
1: oh
0: ben dedir ho
1: oh
0: gawo mi bu no gekwin
1: bu gekwin
0: to sakinya so kaho wala balakan kan ke suwe gina yembiru so ba so ba no ke kwimo banga do
1: banga we
0: iso sa kaso ku ba mane kan kan gi magendia kan kan gi iya we
1: oh
0: iba pro so gya gi son yokai ni
1: yeah.
0: Amera ira so we mo gi ibrahim nta mare yo sa ka yi we hiana ko hun son me no sa ka wi kan kan gi ngeso
1: mama
0: sa yem bayi ni gi yo ko to moro Winti mama amigo meno sega ma ka nganye wi ba e wure ye wi ba ga e wure ye to yinti ko ma hu ye pa ge na sanga wure go mo gbagba ga ngire ho da ba ho pastor metika banda
1: sebi do gari
0: do gari su wi de ma ba ho ma wi bigia meno sega ma ye sanga he ba he fa wi go mo
1: yo
0: sanyore su go to mo kun awigia ma sa ya hun kan ba ma aduma fi go yo yin ni ba wa bu hu yesu hia sanga wi go mo me be han fai go sinsi na tama asuno me amigo
1: siga se airo
0: ya so gela be han tama aso like ya umbira ge

0: Cayuga, no. Cayuga. Ana yuga kwa.
1: Ana kia.
0: Wala.
1: Musa da una fadeli.
0: Musa sa nu sa dagi.
1: Na nya da ku tawa.
0: Sa sira Musa.
1: Mm, ta yin da so ina kin ki kan.
0: Oh.
1: Ba ta ba mana da ku.
0: To, dan yi u.
1: Ba yana kin ki.
0: Wai mande wa.
1: Oh.
0: Yawa.
1: Yin biyu ba ba tun biyo. Bo ba tun taho ba wa. Ni taho be wato ba ku ba ba tun ko ni ka ga ni tu ya bi.
0: Yawa. Kwa shi.

0: Cayuca, ano? Cayuca?
1: Ayun, sa'yo, kukasay.
0: Oh.
1: Kaya, nagkihad mo ba?
0: Ano, subogi mo, darawan?
1: Ano, subogi mo, darawan?
0: To, salam sa adagi mo.

0: dumo ka sɔngɔ bi.
1: Awɔ bɛ hɛrɛ sɔngɔ. An n'a biro gibu.
0: Biro gibu mɔnu.
1: Salon sadagi dasamɔ Isaka.
0: Ne mi na bi jɔ mɔ den minɛ kini laara yi wosia domine laara yi kɔnɛ wa ala den bɛ a waasi ba bɛ kan ka wisi o. Tɔ ma n'o fɔ ne n'o bɛ mɔ. A kun dili kan kɔn dɔya wele bɛ kan ka wisi o.
1: Mɛna.
0: Kama den. Ma kun kan ka ni so ayi hɔ ŋun a ba n'u ye so yɛrɛ n'o ma ɲini wa.
1: Ooo.
0: Dɔnku faama ye so o bɛ n yahi y'a den o bɛ dugawu a si o bɛ min. Yɛrɛ ma bugu o san.
1: Oh.
0: A ma k'a di ma dɔnku n yɛrɛ sɛ in wɔlɔ e k'a di ma o bɛ kɛrɛ o bɛ yen bara.
1: Ta.
0: O misi in o n yɛrɛ sɛ in wɔlɔ n mɛna ka jɔ n sɛgi ten ni ma kun jele dɔnku n tura ka n ka n wele mun ye wele.
1: Yɛrɛ.
0: Baa ma ha n ba ye wele na.
1: Oh.
0: A kun jele dɔnku n tura n wele mun ye wele.
1: Yɛrɛ.
0: Ba n'u ye wele min y'a nɔgɔ ɲini o. Nga. O y'a ci a sago mɔ. Y'a mɔ wele bolo ka n ka wele don bɛrɛ ka n ka wele. I tol wa sa min bi banu an ma ha bune wa ka ta ma yiru gaji
1: oh
0: se bande na on banu we mo
1: hmm
0: bane we we ka ga yuno aba tim ne so o di fa in ga ma fa yi
1: kama
0: to be ku na ju
1: na sira isaka ito bi na biro
2: isaka mara go go sigi
1: hmm Kayugano. Radan Karim.
3: Naam.
1: Anna son tu gibu. Salon sadagi.
3: To yin wallahi handa to won da la fai mona no. Eh. Eh ana ke no de ga sa go dira. Ta da shi yi wi sa ga no bo ba di won. Bo go wi su wa na no ga handa ba gibu.
1: Oh.
3: Ada ba handa ba handa de in tin ni na wa ni ne.
1: Oh.
3: E ta to mo.
1: Hmm.
3: Baba ya da sai wuri on da su tiki.
1: Oh.
3: Amma shi bi ba hayin bu sai ban di tiwo na ba ba ya shi ta wu.
1: Hmm.
3: Ne na shi bu me shi bun kana.
1: Mera.
3: Ke shi.
1: Oh.
3: Ke shi bu.
1: Oh.
3: Ha shi bun kana.
1: Oh.
3: Dele ban dele di ne ro na ba wuri tan ga no ko ni.
1: Oh.
3: Adama wa wi a sa ba tan ti ya woni ba man to ko sa an wura mu ni wuri.
1: Yawa.
3: Ya
1: ben ba ba la din fai mena no. Jawa.
3: Na beto
1: wa sunu. Sasira
4: ita bi na pro son tuwa. Ya dura. Mm.
1: Wala.
4: Abu Sabi ya ha ba tin.
1: Abu Sabi.
4: Nam.
1: Salon sadagi.
4: Na na.
1: Oh.
4: Yo ba to sigo su sego bu bo babe ka dai wure be
1: bara be wure
4: to
1: mo ha baton sigo suru mo ha sego
4: oh
1: maga ha tundo sego ro mo me bane ka go melo sego ru bara be nu wure
4: to
1: to ya wa

0: to yawa sasira biro bisibu beka ko ka beka soda kiwo suno
1: dawo
0: sango de gura ba hen fa e so
1: geva
0: na ye ngai do e mo hala giro
1: ane dere ma bigia
0: oh
1: o wa bigia akinu wi
0: na na ya bane ambedi ma wen ba o seguru mo
1: mera
0: to baba non kan kan e wure ya me
1: oh
0: yan tarai mo
1: mera
0: ama me mero so aga mo andi ma wamiru
1: mama
0: wamiru wesi huu banna kuku ya wamiru shwa agama kakumi
1: mena
0: tu wate wimiru shwa ayo kwa wia nturu wa mo uhirada wa biu mara
1: mena biwe basi ya wadi wa mbamu
0: biwe basi ya wadi
1: wa mbamu miya
0: bigia mwa deobu mwa deobini ni maasi ya nonde ma deomu
1: mena
0: mwa kade mwa nyami nungu yi kwa lekmi mwa kankage wabu isho wa ungu ma nane yena kina
1: ungu ya wabu nushu wa banshonte salame na wishu we na hishwa aha yadi manda amiru shwa nsegurumo ma yadi sinana yara sego sinana yara ye yira kaka hoda anda sego sinanu gya ba urobu nunte wume same sona
0: ma yara moya
1: ma ba anguma ntemu aha yadi boheru ye wemiru sego wendoaibu sego ba ye nsona segurumo masego sinanta yara mangu moga kuwa ogo saribasi magabati ebe bagote di banu mwemo buko unu nyawa siyawa
0: bule mero swa
1: mero swa awuro
0: tundu swa
1: ada awan yadi sinanu kaho mena yira mwene behebe hali soma
0: mwena maade ma tundu wii
1: yana kinga nami
0: usegutemo deo wii usegutemo ni
1: oo yana gerumpe karakpe kukume Adema deutemo miro swa Adema batemo miro swa una hetma
0: bira bongo swa yangu yawe
1: ha bira kan yawe bira bongo mbekiumo dewi ko indi kekwa kam behen swa o behen swa gegia mini nenno ma yaba mika unemba masiwa dibi amara mabema basiwa bakibo sombte hona unaga ma bekeuko so aye ni wo hegia to megara nsanga nga duomi yara wa mama banaga yara yebara mbara sine ni yebara ba yawasi ane buguro bankuro buguro bukpe be bango be yawasi ya bai maga go nwe mo igungo wana yekpuro bugo gerewa yegina go sari turugu sogo numbogure uga bineni yami to yebara na nanu mo bende una hedire me Banchona bogo ne shiba gundimo same dendo widi go sai trugu biba wami biba me nganu na sami iro
0: ndo di ungunguru
1: eh
0: ba unye ho baba wona de vume
1: eh bagun si ube ni baba de si baba yeni eh ma de la ba team ni gun gaba sara mwa wo siku ba oge nga ya tin de akaka ginga biga mwa giga siku ba otia gaba nwa ba se gugba mo bara se gulumo aye se gugba o de ma nuno hugura pe mi ba hi siwa bara de wa bugu suguma ba nye mbiwa bugo ne ibudo buiga na unwa agba omi ba uga doma ni ba poroko ba ngun doma nye bugo wi ne ahun no kenyo saki huko me haki hu de ime mi abiyugo nwa buga e poroko be ba tuba mi gun to me hun sei ho poro ne era san san san
0: ya hekme ko ran se go wi ha se go gi on titi gona to ha gi on di nere no nuka ba me mero so aga momi ina ko mi ada ay ko
1: e o nwura mo on ti ma ya on di manu
0: ndin yo ba ton ke ke
1: ko ro ke ga ye gan ti a o ka ye gan ti a
0: ya wa sa se ra mero so mi ha go nyura gi so nyu ka ni da bi ti e kru se san ka so mo pa hanga yino do ba mo sa nyura mi ma ko he se ran pan sa mo ado mero si bu

I'm not going to go to the

Mua.

0: ජෝනා සින විලං අන්න අච්චි මිහි
1: Oh,

Thank you.

I'm in Banana Bay, Mika. I said, my two and I, who they are.

I'm gonna go.

amgında dalgalı

FM Nocina 90.8 à Bembereken.

0: Mpiba jawle mbufuba te fondi kul jesiele ni te fondi bon kian la le yen to kale cheng te dal kule dil te drugo gwa chwale ni ku diogo ye mama e ya dal pente dan gbare yo kul mfamu ba mal no foya mama dil le motem ba gbare mama tie ga le mfua mbande bi liye bitagi ntie mama utago nan tie tem ba gbare mama tem ba le la mama nan mo tie me kilmi ya tele ni pita ndian yendu verse pita mbombi na ya nini Minu yon ba mari po la mama lete yi kwilo pa sori galmu suru jwa Abraham. Hake te da soge liga, mbwa tinchengu buya mbuwa mu, kena yon di yi ke soge liga.
1: Mm,

0: mi bi so kro mi wa ka sun sare ke sa be so pe se da ba ni samo ni kunawe de a pro so ko nji gboro gi o ba meno sina gi so mi ko ka ka be so ma bo ko ka e nwere bo ko ka so ma e sin le sin le me ya sin a wi faro ko mere ko ka so en da ba ro pon ko ye mbiro berente mere ko to ba ma ki ya be ko be ba ten sa ba ante ti da to ye bra bo bo ko se bi ko ngo bi ko se ro mbira gi a ban ka nyo sun ka ge mba wa to yan kun na ma sa bo se bo gina da bo gina tu si a to e ma hon ba wa manyura to ga hobu sahi doke bang yankuna maga same sun bakia buyen pia ga wuke ki pa eso ndi mindi bo pe banna yeko bare ki pa emi ko pia e ma ne bo ko wuke ko yoko son to sa suru e son kwa na wundi yenti ko ino daro ni so yembiro hakan banko gibo be be ma ko kai kwa ko ke tempu se no ga ga no ma ba gina bu ura to bo pe bute ka be radio din wuke ya yenga no ma bo ko ka vision du Ukia miso so no sina TV yango abiko no sina TV yanga se sa radio no sina television diro to so ai so we we sa radio no sina yebo no pe da kula ma we ma yenge so da banu we to so ko e no da bebe handa babo so yembiro sa goda tento ko mbira gya geten repito ka tibi Congo mbira gya mi ko e bula mbira tita bu meso a ya so himo ba ho ma be handa ba ka bon ko da ni wa gi so nyu kai ni ninga wa gana ko mbiro so FM no sina Sauri sebe son kwesia gina gbe ka ifaru ko mere bi asago de ba aso abe aproso ko nyigba gyo igbetita alafia nyigba ro borgo be ko kama yin san alafia nyigba ro ntombo ba meno sina be ko ngiso do bo ka be nsoma bo ko ka nwere bo ko ka sinde faru ko mere mura yasia dede
1: be meno iba sina mia bae sina bel logotro fatao mia ba meno e sina adarba suru wakuru yeso wakane ben au kaure soya bakibu daria gina kusuma e bakwa ka gisoge nwo suru no batia ya durami ben sumae mea kusina gina e basina basina abadoru kwa bakpani mi logotoro jirangwa akporo me sumae ya sisina aprosoko swaso sa e basina bakpaya bagina doru ko me sumaya kosina lokotoro diru ka lokotoro diru be ba sumaya dara bakpaya mi hoa be lokotoro be bawa me gangun babitani nomo bitani e ba nomo bra tire gal ko mi bu bu e morsha ma aprosoko yigbero mi hoa bawa me baka tire ni promue umbansona baka he tire ni muwe yasawi kora siru germain sawi tusi huno umban sababu wa Yadera belo kotro be bamben trenu molsiama ulanu bokuyi
2: alafia yigberu sombroso batirenu ganu yara ni basokmo attestation de soin ni sera lokotro be bara baroni siru duke babo bararo duke babo tinduke banye kwa tireni bebe saha lokotro be babe busikemo yara ben tireni kuromenne pasuni dari suni mweri yihana gire yera yebe ha lokotro rukwa sa saraya donc sa ma be yen done kiri sako wama bieni ka yeni nda we ni ensame ye kuro mwolo we se o kan win timo de me oki ben be ba ha lo kuro ba mbukuro bu basun asansi ba yi yawa barota ensame ne ya timme na we ni awen don ye habe kanamo ba mbaro nori mo banda asansi ni swi boka be nori yera ben sombro suka be somi boka baro bu nori dede
1: yembiru Bebama logotoro da bengabu baranea mabambe soke ban sonruwa miso mani amena ya wene yansan wekora siru jerme.
2: Barobe ba wan alafia yigbele so baranea e nanda anwa alafia yigbele so baka anun tingi akwe baka anun tingwe dede baka anun soku haba. Asansi na giromi ya wan baranun ganu wan logotoro so ni wene bu soku. Yemi dokotoro ntirasi wa. Bada nunganu mawa ni unwe nebu soku. Yenison saki tomubu chume. Ma baro. Ah, lokotoro piwa da gire ya da. Ma bada la kunsoka amon. Bada nunsoku. Yenison soka ye. De yakariba momo. Yira unwe ne tomubu chugu. Babaro na gire. Bekura me. Timwe ramu nkonu mbekura. Yakuwa me. Ama ya masi una. Bako nunkua. Lokotoro enye. Sade no sinaka lokotoro be. Mi bako ko. Ba tombu. Banka namo yitomba kuntuba alafia yigbete tarufani mo wena tomo uchu
1: gina kun soma e bakpen abakwa e bay doru kwa bakpa bawa me gina ku wonora iru ka wonyenda nu tombe bakpen ababekia Yengwejiu ya yara milyon tenaka ne ka foto una uene ka woka no kairu kada una wata frantia sari. Gwe ya kwenye di ginaku menami. Ama doru kwa gisonge uonso suno bati ya donami tombe bakpenya ba beki ya basa ange tombu nora nobaita katon uno uno suba ne katombu uene ka woka no kairu. Mayengo ya sewa nge milyon wakano kafoto tenaka nubane kada yendu kada nubaita kafran yiru. Metombeng gisonge ngo sumaye bakpenya bakwa belu kutrobe menami.
0: Sasera farako mire waka kuka isako yeye bente lukwa suda kukabo mbiragia. Kukabo yelo salamesho taubura wwa tudete sora ba suri gano gbagba mikuhum tukwa salamesho ni tabu msa so tomu kwenpuka kuke ansesua andua sa yele mende ya kule wa hegi ogia bama honja kadenka inde bako kai kwa ingbe umbiragia minindi ya mkwa mikuhum to shuwa mikuhum kama nkwenyan simo simo siya madaka kula ase walu kako mikuhum soa yesora wibiyanveni kombine hoda mikuwa kwenka egia yoda wibwegi yorongobi wia wikbara e kahoge so wiya ka wisia sia nyamikom bwagi yorongo bi bahogo nene dede
3: me bahon chuma shiri bagbami tabaga dia bayuba tugumi yuami gano mabwabo ma shiri yuami ma shomo poro shiri yuami ba yeri gbami bo yero gbe hemi o adwa mi ni bo tuwa pe poga kame mi no to yen shun shun ga so ni bo de Bwem gangpa mia bantende bandema ton kuhobe wawe shuri mia kabembi wo wai po raso homi mia bugonkuwa agada waoge mi guwa gira kame yuko meti wawo woku duri ganti ano bangyeli kwa bagada yerami ba ma shebu ma yeli tuwa po ma gada yerami mia beku ba yini wa mama kabi ngweni kwa mia bubo wadu tabi ya kaka inao banade man kwashon po ma poma wura ma buyema yo eno mahade matin shabunyinu waron shangiye me yenu behbe ba hunta kwa mi ba wahara kwa
0: to e bwegi yorongo bi mendi wonya ma se ye progi ara ya honson bi ko
3: kwawi wiya ba mo yobon ni ro wi se hobi wura ma shawe shanu di wiya ba mo burama une wi wendi ara tabi buga siwa u bi un wi mo Uwalo gie miya wala kwa bihidu. Kawisho no. Uwiki. Uya bama burama. Meha uu mingiwa. Une sawiye nyeno. Une yembiwa usiwa. Uwishiwa uwishiwa. Mo ya wahidi. Ya wasembiwa ni mode bugwalo kwa. Mo wisha uwesu mkwa. Nyoboni. Uya hunyesu mwa. Mini ya haka shaka ye nini. Pasiwa kwa hini ya tawala neme. Bila bala hun. Bala hun. Chika tolu yoro mwa. Yiba kiba kuhi ya mwa. Wilu ntankele anwa uwe no. Ngiwa kuwewa yeba ka wa higba
0: to hinwa meson ye asin a me abekom rebe se osago da ba kote ibentiro pa suda usaw
4: FM Northna
0: Ansoa benen temile kon ba kibone bebe batin soma kwa ba antetiro dami kon ba kensago to yensa bem tini barako yen baratinu kwa bi kon same so be ngoy bugo kwa sia opon ka bi kwa sia to bu ma ga henu kwa sia ngwe ne ba nyuwa sun ka gen anwa anwa so mena e bu pen ba ma ka yen arade yen bara yen tiro ko kwa bebe ba antetiro dami kon ka de ba bada ba yen tiro mo to pa man de ma ba sin abi kon petin sero ga ade ma to ma yen popo san e doge ngome kere o kere do do ga ikoko so ai so la benen tem ba miro yen ya ngwe ne ba san si so me son bo pe ba na ka eton bo ku e wa ha se so no so se so ba kyan ga yara bi ko sa e ki pa e so ndi ba le sa won kan kra so ndi ka pe ado pa aga tu si ha ma ga ge won awon sa me po ban ka yen ba de yen ga de ma e yinde ti pro ye go ku ra wa didi ro so batene bebe ba antetiro da bi ko to babu kan bi ko sa suru woni so kra no ndi dan ka suru win so kra e so kra ti a se so kra no ge sa me ba mo e sa kan kra ho ndi bo pe ba etusi a meson ka game be ba wa to ansiswa sense support ta sa ta go inde ni won ge won bele nte mi ko ya ya yin paro ko abiko ngiso nga da ba ye sene ngwe ma so ka ye mi busi bo ko ma ba ne won bi ga kon te ye ri nku me an to ba dire me ngwe ni aka iko sina ka pe kan ka so jon damba ile tare to antare kantia yiro tia ba ine kantare no ba yiro no ba ine ine no ba yiro to sa minde ka pe a yamo ye genu ni ka pe a biki apa no yirisia mesun se no me be kom ye miro belente mine kom yugate ta hatara gente buje no genwane hak gibo we bagate

bana ya wa kon ge wiro nsaga yema sha tv jobanti yema wa wa mi kon mi so man an soa no sina tv ya wa bi kon unde ma radio no sina tv sion wa bi kon to ye yema wa bi kon ba no sina tv ba gina no kon bi kon sa me so ni ba ma hede na buka hede mere buka wa ye pro ya no ne so pe hoga tv sion di rugia to bra ma hede ye bude ho ye no ke mama so pe hoga ye ukia so ai so ma mi kon wi radio no sina yi ba bu ro mpe dam sa ka fagidi mena dabaron wi ko so kura urama yenge so meson ye ma simo me ko ye behan barka hage ge ma belente mbambiro ya laka gakwa ma ba tombo mena baga bo meno sina bale bada ka ko meson dabira bia e baranwa onko banko bio ban bala ba monyan ka nyamba simo simo ban bala ba momo to ba mande ma yengangun to amande ma menwe ne buga ko sina onko meto si yadi ma bada ba nyure ba nyure ba nyure ba mera to e gayi bale a yadamo e behan barka hage ya so ai so bane nguni abuga itauko so ai so rapaman tomo mena we kon gison ton tini kwa kon biragia to sanda be prefe ba ka sanja kwa ba mena mena to ba yenge kwa bane a bago wa san siswa berente mine kon nguan ko be hanton baroka hage gya ba ma kibugo wa ya bo bi go wa o da o wa o baramo yembiro wa manswa bane yengano wa we kon arde me tombun titi bi ba kpa kpa bi miro bo bi tundo bo ka bi wati be baram mambo boy mo banka bra e mo bra to bra sa me so bra de ma bi we o baramo bi wi mo nti bo ba na wi kaswa buga wa kanguya obiwi boye udoga braimo mena ya nguya wi boye wi boye udoga braimo yembugoro togo bi mo winti showa mea wi mi biwi wa nguya ma wi boye udoga braimo winti yembugoro togo no showa mashana bi winti ya to yemengare kwa shabi mara no unka biwi no yero shabi mara nwe anye me hombi go ga di nwe anye me hombi go ga sebe nwe anye me hombi go nka wa mena ndanka kura biwi ka wa to wo mo ga bra ko nya giro hon ka on no kera mwa abi boya o doga bra himo menna yem bogote tan wa ko bogote mwa bi moyi mwa bogote to ko so bi ko ye sa bo ba ga na ngwe no sa attend ba re pro o de o da ka pe sia mwa wi ara yem bi mo ara mbi be de ba bra himo mo bi ko to anyo so sa attend bogote to ko tan wa bi ko bra ba yin a chance fu mi me so se no asama ne ngwe ni ka baro me bi ko bi so yembiro wa maswa bebe basa ba sahi ba gajwal ba ba yedura mo to ba yembo mo ko mba so mo station ba mi ko to brente mba mbiro ya ba kwa ngwe ya chance soa ba re ba da ka ko ba so brente mi ko sianza kwa wi o tenguru nge mo no ya igiro mi wo bu ya da ka ko ba so brente mi ko ade mi wa to mbo ba de wa chance bo hi mi ko pa ba chance ka ho pa bo ne ya chance gina sei ngume bu ingira nyo ya inte mo te mo ngome bam bangu be dore bare bayen da kai kwa bo sun ya wa ka game yin sabo be wa tombo kan be ko be ba station ni ka ya sha bo ni o ti bay mo ba be kan be ko nge son yiro nsaga be mba ore kuro ka ko kai ko me go na ko me hon ton ga na o nyura ya mbi ko nga sha se bia mo un na nga nyo sun an da mi ko na nde ko ka sha se en ga jo ala yin ya ki kuro ga i wa wa be mi ko na ma sha bayen wa hala mo ti no sabo bu ka ya tinu men na buka be hebe asanse dole habra yondi yan nan sabe ngo hala biwa ko in biwa ya asanse suwa me hon ba ma do bu nyura ban te mo bu he asanse ngo me ga jwa le wa bu he ga na buka hede yi ben asanse dole yiro mena biwa kinwa sa attendi son yiro ye buko tum bu kemi ko mba be ka ka mi kunde buko kai ko me son buko ga asanse wa banka mo pa yankun na ma sa bu ma e biya pati pati mena yanda yankura ton do nyura mo ko ga asanse wa ba ne nyiro go pin abi ko no se abaga yiro to ka de ma bebe station e mo bebe dura yete mo to yugo ra pin de bo e bo gro so to me son be ba yin asan si so asen en wure nka baro me bi ko me na sa ten de bi ko son yiro e an don abi ko mo we ada station a ma no e son ro ga mo ka won asan si wo bi ko ma mo bu ne ya asan si se ya on ko me an gwa hi ya to ye ko ma wa me son se no asan ma ne en wure nka baro me bi ko mi ro si wo sanka wuro go ma wele so no si ahma tento kumbira gya be republi de ukari kongon teon ebola mba te tabo nwe son ata su himo bale tombe ba de ba te wa batura nge nura nubay ne ka son diru nsaga biwa sere kwa mbe wa tura nge nura
bra inne ka tombo.

0: sasa rahmiro be sewon gilwa sunna no sia radio no sina to ya ko kai kwa miye sa asran dabnun ji asran isran yin karamo radio no sai kwa television wa to ma be hakan bango gi ba hanci nun wera wera bana ya bago ko kai ko me radio yoko ga television dir wa so ai so sakin aswe wi o sa radio no sai gba wi ron pe dam so ga ifage di zareta go bare wi ga ifage di ibe fage so rekyo
1: président Debro Karim Sasiera beka wido beka domaro ibete ta radio no sina pare trata dudu si wa sasrangandi men radio imba dona radio no sina ikura mana yuka yen television wa game buluka yuka bawri pro na yen domaro mo bawri pro na yen kanaro mo to guson maki kanara mo domara di hem brenting ibe bunite ta gatem puse won gere wona mo banaba treru yara te ta gatem puse non ganu kagano no kemo bu bu television ba wikia miso radio no sina ni sira yara to de bro karim mo ya sa radio no sina ibe bun rom pe dam gina amana no sa ka da baru ya nu amigo
2: to jan jan wona nan tobra la bra na nu ami beba atma ha nu dobu gondo bagawa na ga la bare no iba pia baga son gosa baga no radio no sina koko television wa nugu dobe ka ha mi ge dumara ha dumaro mo ma be han son ra wera garia ba hun son be han son te ga wera mi ka ben barga ka ha me hun yim bi so nan pe un garia tre na gun ha ge bitora be ga dagari be ga buguru gonro a ge u be han baga iro bi pia ba radio no sina no ko television wa mi ta be tora amanye san ajemo san siamo san simo gutonogun bigi

0: Munchagun waka wamasun. Bunuwa ason aya a mayoni doge emiratin mayo doge banan mayo doge bunuwa ason takubareka wa to ye hakin hakiri yami mi biwo sonromo mi tonkoroba gumbu amo mi tonkoroba songe yomo mi ba kiso yang garba mo mi merba bonu yamo buye wa mamara mare na ko wa bon gambolo sanga bomo sanmo mana tonna ko gwewo na ko wa dobi dure ko wa pi ko wa yebo ka egen sanga doimo to yebo hakao sam yena ngino migun sam mai wamo anye ton damnu baga gai swada ge saha yo ban wamo karma danko kan kiri ye yeba no mo kedi nso aso anye bambi ke o sosimo kan gai ton aga bi somo ya won koko ha ma momi bi na mera yenti kama wi sonji sonimo amigo
1: de te so gison ton ma television re yena yesira ko sitira busika iko pin kana behun ton bu warso
0: to kwahi na buziga mi ko tomu sasa sesia ko de tomu yihamo kaha behen de ma wono poro ko ko de tentu gobu ewa yihaha sa mo mini gun kaha behen mani mi tentu gobu ewa aye banu wosu temi sa wosu sonu ye ya ba wosu wa ban so de ko wa mi ne ban wo ka yara gberundi ka da so de ko baga barba kwa biwa gun sura so de ko mi dare ba ewa re bugo ewa television so go wa usewa unwe kuruware ko wa mba won hudura mi ga pia mi won he daba ba won homena mo baye baye chega dugo e bagada so de ko bagaye bogwa baga he yabru ko unye wo ma hon ko tubu anye be pro samuna ne amia to ye kama won amie yami go ma won u baton gunye unye bara gun ko me unye baga gumeko unye songe ndira bara ko mena bai ko buka e ko kwa gunyari songe me hombra de bu ko ko bu gohen kwa gunya unye ware tele ko kun e ye pour son si ha ni son mu ka worma bai dora ton kro do dora ma wana bai shin bai ke wa bai sho bai pro kwa swai ga kwa pro gunga yera me pro me ga e bua pro bu bu ko e wa yin bi ho bon so yan ga haru so yan di mi wala so ya gbe ro ba yi wa ma ba da ba bai gohya gohya higa daga ga hayara tonogo ewa koko tubu
1: nde teso ya giro ame behem baru mere mi akoi danwe mi de me radio hoira mu
0: ya mangare nya gwan bigi amoro ye ya go danwe me behem baru ha go danwe ye ga behem de man ko mu go danso ya ba me ha no mo bu ame ni bo go ko pa ye kan wumi tona bo tele meri ba wa to tona ga kmi aiwa bi on to tona be kan ba tona be tona ba no mo
1: gison tonu president ben igbe buiro tata du ngu ye kwa television ye ya ka tira utur wana kugire to ama gati ama misona ki so behenda ke rusi ya yira bana yansa atin kulun television ya sanwa gun television begirwa banko ngunane
0: to yega gira mi gebra ga kugwa mi gega kugwa mi ka gun tengurun gya wun gya ga emo uga drago singeti singawa bwe bogi yim bogi be anye radio kwa tore minigun bego bi wa radio e bi ba e bolgaba nagun nan kinger kozia natmaha yesupi sagesa bon yesupi yaga gay kuya ga kunga million ka million wenge no ka no bay taker yebe biga won baga etrowa ka gero mini won ko komi pro be wu gibu a won egbego wa won tengwa won batro shonko wa ya de mo aga de nyin ne ne pro ye bay pro mo u singeti singa be hun no ba pro no doge mi win dangane so kun ga sekute yere ko ba hun nane ko mi ba non radio no sina kan television wa ko gosi baga yiri mi basina e ba giro me gun to sagunna ma e ku e mi segura be ha seguro mo wo bi bi seguro ga ma wi ndiano
1: de te so we ba ne no sina ya television wa sintero ho tiro ho mo ri antu ya nto ma mera de ba ga lu gina wa e ku e ko
0: e ago sen na me baga sen na mo ra gino ga wa tiritira ba yara ba ntiri yara bantire yara banokate no sank mo turi gino sugo mo son dabena wa hoko so na hoko mi sugo da ha gibe wa ba hon tire no mu e husina wo hon so baga ha de han yibo mo kai de shal baga ha ba mi hoko ba ho gere ba gun do gere tele so ge hon bana ga radio sin mi mi hoko donc bo bo hon wono dabena mu binti bo sarama bo han dir meni me so nyani mo mega wa so yani ha bigia mi mega wa mra ho ko wa ko ma ho bila ko tele gegere ma jina ba wa bo e pro meri bo he no ke bangi no noka bade hun patire won ba hun oda won ma ha wa yi sa wa tele ba won wi gbero
1: we ba ne tele ha me go bingere ara ma e giro ntura ko president

0: ama huwa edo duko yiku sina armani yika yare ikmika unoke mbu hero bimia
1: to radio yigbe buimbaga sa sina sa eme nokuwa meneza kuwa mi sana kaha mi behendone saka ya radio shimo sakpia sa dugishua sakpia ten sa dugu ten duga ya soko yishusia
0: televizyon ya nada ya nsongu turwa maso wa wunto mbuko konsumi sina de ten gai mwisi abu de ten dabaruba mwisi abu mbira kiaba
1: yemi kan ami game homba radio shumi parce que radio kan ami ban yoru bana mag yoru wi dramo wi de mon bako wa me yote kan yor giamo buke de bani ke de te gago meti magon ke bi mon kan ke de ya bu ma television ko paton mon beba ki al dramo bago ne bo ben ki al wo migun beba won no mo bago ne ba baba ki mena te yogo be kwa kan kan gi amigun na be kanamo be protein de mi ti aben tengro go si yegana boko akporo bomo ka boko ami koko sian ten de to na siara prate ko sian de soko no mo pa han wa mo wa gairo de mi biga hana no mo magasimo ten soko no pa han wa mo
0: to ye ma san san ten so an wo mbukura bu san ten so mo borga bo bu kama yin san ten ka bo ni no so go gore mbukura bo ba mo ka bu kana
1: to no go be kana wa gron de boko ho wa hila bi ba na gian de hun de no mi bu dira be bu sosio bu singe tilu singo gan damo bu tana ko gan kpa bu ko hun sobe bu ko hun sobe sai ma so na bun yesu na habe kana mo bu ko gai ko bu gro gon fu bu de hu segruwa san segruwa ka ka wa ba tron ga segru wene
0: dirite so bansa so ma yate ti a men biro iko televizion e he dai ka suira
1: so te gro ko conseil d'administration so go bwanin ndoko ya san bwanin ndoko pa ho tirinoko pa benti radio pa ho ben nuwe ikparatro itomo labar keo tonu un labar nye anye uga shobi na kama se ya mo labar ga ha tomba ye nye labar ho go ye nye gino ga ha mi we bata u injabro ko bata u injabro ko baro paro u yogo paro ko wa me ga parate ga ngoro mi be ta go bon pokoro gmera yen parate go ko hun wa ra ko genge ya don mi ga ha mi tire sa no go be no we paro ko itom no sia be go bu tenguba e be pro bu bu no ye ga ha shok mo shoko be pro ka ton gro mi gbero dotro no ba afaba kana bo be go pro se ibe garison
0: Bamuka un tombukana sanka no kana mo prisa.
1: Nugo un tombukana bu kana ko gusono de duga go sumi su tribani pa homa bani. Isa kisu wami papa ho yewa. Isa gire mi su enama. Su enama ina un tombukana amigo.
0: Sa sera prisa de gro karim mo ya sa radio no sinan ibe mu ro ngro gi shibe adu du ko action toro television ya ka tirama to gusono de demi ama kana mi gusono sun kana nen kanu mo. Ye ngwe ne su su hijira television ye bawe ko ya wa amigo. Commune ni wa bu bai so pro be pro ya wa amigo. Mena bawe pro ngwe ne u sekan ture. Ame mbiru ye me ngwo sura sinsina mu su go hambe no sia mu. Men sa ga bara bu kata no mu mu su go hambe no sia mu. Ba ngwa suka sanu meko sire suka wipin no girari sa sira to guson wure osunsuwe sa ba sira be haka wido ba guson do maro doke ma kwaton pa ro mero siwa.

Beguru bagibu, bebe iwa ben bereka ka engege go, igumati wahala ko. Bebe iguru be moto ba ki, sanda moto 175, 195, 1010, 1105, 1110, 1115 ou 1125. Inyemasum, busikunu bekpe, etablissement wene efisi, yawa gamari mbiragia, ya moto ni kromo. Yembiu yensa guru banya dodoka ni mbuka taimo sanda yempeneba jantriba yen ambrajba se nyani nutie kuro e yen ganse gudimo in turaferi yemi basugmo wene fisio bebe mura kunwasi ika gudu wen padwe ko ipe damikum banin ganomo ninu sakpa nu ama nuko kwenu besumi bensuma so ye moto ba mbira gente engo pango imo ganu ma wa ninu ko pangure nu besumi ba ekpro mo badora mo wa benki ado ayete mi ko mbaso mo wene ifisio uma mo bune ye tuna we inguru ba yate sangira ado tombe mi ko ba guru ba son mo mi de ba yen giru mo ba ko pen bu inguru ba so me yunwera umo abeso ba tini ata guru ba imo ama ankaida abe yi ogesi be abanye brate ta guru gbe mo be ko esome se danka wera pa won guru gbe mo anka won anso rumo burabura ntora yeso be gbe oko bo be be guru gbe mo ma iwuru re mo mara ko ye nyanu wa nkume ma ko ida yesome yupen ka be suma ko iro sa tendi ga mario ki adu ayete mi ko ba sugbon wene ifisio bogo be yekuro kuwa yembiro yensa gasoil ila moteur onkume gummenti yekuro inye nga bia mo wene ifisi mi ko in tura ga mario iba ga mario yen obi ki o mi aton ben ki adu ayete wene ifisi ya wa kwe ma pe bu kanka soso wa no ba ti a ine ti a no ba ine ti a ti a nwa yiro no bu ita 64 19 11 53 onkume noba ine nobu noba ita yiro noba yiro nobu noba ine noba yiro 80

Sasera mbe bisu kwa inuwa tiyo so ni ya sabuka damiko. Mineko mbe ndo kutoro jite ba sogumo Saint Padre Pie. To Saint Padre Pie da igia pio. Saint Padre Pio le da mbira igia. Lokutoro jite mwiro kibaba kwa mbe buka mbe bisu kuro no siya. Ma mbe da mbe kwa suru inson indano wakati ande. Unka suru wakati ase inson nobo girai. To sa itali mbira gyande. Dokotoro nyiro bo gawo bo be na dokotoro di tembe kon sen pato pie pio e mbiko ba be kwen buka tambo nori unde ma ya sa be kon do proje ya kya yo tambo sobe sobe do yin sa sora mboko ka na ba ka be tambo nori ante so be baten sa ba be don mora to mandan kura be ngwasi so se ka te yim se da ba ya wa be kon ya bu wahara sa kuma be me mandan kura ba gara ba mo te tabo ne so de ten tabe ngwa hisia sia tabe ngwa hegwasi to be wakpuruwa bogo be da be nori to yin sabo be kana mo baro po be ko kai ko pa ngwi aga tono mo wahala embuhe mo ngwa ngwi ya wahala embuhe mo aga da be ndo to di te mi gon sen paru pio en mi gon bara bara sunu no e bi gon to mi ndia mi aga da won yin siru won sa suru win so kra yiro ndi mi ndia be yin sa mo boturu mo bo pa bura hede be da bo tombo nori sa suru son yenda no katia ni ndan ka win son no girai un ka suru ka tia sin son no girai de bisa me sora be do to e bugo na buka tombo nori ba to me ba mara ba go twinge won won suba no bon saka mena to mo ba won won suba no bon saka tura be go pon be pro no wa sa e so ba we ko ko kai ko won wi a don wa ya ten a ten mwala an ku me wa him be tia sinyare wa ha yin ya no mu asi a ko kai ko ada do to di tembi ko do pa aga won yin siru won sa eso do to ba na tro pa ka no yi do to di ten wi roge wi constantin boino wi a o ne su be me no sia mine ko answa we sedo bari tijani osa gogunun temero ka wi ibrahim gera we sa gogunun limam kama we ustaz abdul aziz zakaria we ma sa we kon be gogunun tenso bebra wazi kon gujoge ka we dr suleiman al harun we ma sa we kon ben wani je basogumo hrs bene to ye nguruge ye mpeda biya sanu sanu mba kuwa mene beho ka yesa bogo tengibo ka aiboye tengibo pro beho ka bayo nonsia ma imbe nyo songu wakono jingire di bagaro to te ngugia bo ye nsa mbe tulabogo ye ugia ya bago mahele dawe ye ugia wa menda kwa suma baga batule si ugi nson kwa na ukatia kwa agatia ka bonante mende ya bago be gengire di te ugia ye son barwe pro be kukaiko mwabi akasa asirama pro aku kaiko pabe na sanu sanu ni pabe karko ba gingye dite ngu ya wipu kabe kura wane piro do yen sabo we gogunu mero seru bariti jani ka limam kama ustaza abdulaziza zakaria ka sirisa we sabi wanje ajeres esa binegi suleman arhanun we sa yen wiroge be kuro sanu sanu ba bare pro karamo ko kaiko ba na gengge de tete wo gera we ne biro so me son pare ta masia me be ko pa inu ma wa ti so gi so yu kai ni ni we go me ko ya ro won bira gya an pare ti sa go gina daga ye ye biro ndan ko akoba no ba ne ka no e kan wo kuro sanna akparo mba akpa inyo asun safa gidi mi kon yesa maraton baro mbira gya to yesa bo sagura fage doge ba mi su ke swara ke sagura mbira gya yaro

nonsina yera tombu la ba ife yeke yera tombu ke osunhi yera ma tombu wo nonsie yera ma de behengun tombu be ngun sada bokinya yeso na engalika.

0: Mero bisi bu radio no senang suara ke bu pro sebe sirah beka kilo beka suara ke bu giso sa nyina paso pen suga fagiti yesa martum barum biragia ibe aswa sa ni so yesa ye ya ran ton da no haramo to sama wa bi kon yem suru so do bi suru ni sora bara tombo sen sen si me sun so pen suga martum baru so pen hoka to kamia mena swa yesa ra sama kiana nde so fagiti bi kon mena samaro si omo we ko gura ma marotumbra tembira gya me soko ko huka to nyangu ya nkore ko e monna ko gura makore ko yeso ya sa ya monna sa sa ira ndi ngwe ne to ye nkore ko ko ye kuso ko gura ma bikon unde ma ka ni radio no sa ya mo ka UNICEF yigbaro giwo kama to ko tete no radio yigbaro baso ko fe kab so asura sakian gisom yoka ni suka fageti sa da sagi usuga bebana bukun kasungin na sandawi koto madelen usama marsio uga wa gamian lugo tro jiro uga bukun koto madelen behega yuka
1: oh behega yuka ya ina sunlo
0: oh hatu na wa
1: tayo
0: yembiro we kekenegi pascal winti ma wa bukun usama we uga bwado ngora doba uga bu sombrumo mena sama kia winti sui sogo ba upen uga sun wisena ge kutiso delege behega yuka
2: na hasun kwa mega son
0: awu
2: son son wu sa da he
0: amen
2: ku son ye he girego de hu e na mu
0: amen sakia so beh miru suku e wi faruku e satu winti sawa wi tonkro umbiragia to wi ura nsu imo ura tonkro usu mi gengen ye mbiru wa maswa wa yigbeda binu so ye ni mbiru samanso wikom wa alafia yigbeda biragia to sakia so winti suku wikom behega yuka
1: oh meka yoka meka kokari meka sonro meka baduma ku son de heko gide mi do be be ko no be so aso o pe bu kai son ku
3: baru nando rai ku ka ko nanda ki wa tonu ku pare ra ku ra ko ri kya e
0: e ko to ma den ban na ma to baro ban suna ya ka wene su gura ma inge so
1: to asira ma to barate ya san barate ya ra du ton Mautun so andi paida sina mautu so. Yan sina mautu mi yara mautu geti ya yedi. Bai kwasi ya debu, ya kwasi ya debu. Bade ma, mautu yendi ya duwe hewon wasin tiso. Yan duwe wasin tiso. Yaka ama tingamu. Same hoya mautu yendi sara. Maya da ya duwa onwa hinti so ya duwa onyin so. Ba lukuturu wa baka ama hinti mo. Baturi kbara basia. E kara de me, ba lukuturu da. Timi boko nungwe wili wika sana kwa ya boko nungwe adama ba makwa wipisia. Adama same ho baye wa yelu boko kwe bunu no iso ae so sura kudo. Ya sana so ae so ae mautun so ae ho gina ya mua. Boko mautun so ae tona unya pa o mautu ge diri. Adama bandema ya mautun so ae ndi sara ya mautu gira imo. Adama boko kwa mautu ge ira e kama twai pa opo enwia ba enwia pa pe ala fiwa yeso ga wene gina ho ka won ton kru ada lokotoro diro ba yan kuma ha ba yim sonrumo ada bunu meri bo ba te tangu no wasi ha ma otun ba ro he bo ambara ka wene ada bunu e meri ba no meri a an kuma boko no so ammo ammo boko no so bune a sa bara wami ama hanye dede te ba te dede me ho ya wa no lokotoro bi a boko wa ba ganu ganu nwie wen gwasin di pawo moisi apawo mere poka ba te dede me ho ya wa pawo ban ko kunu sun ko wa boko nu ntima boko nu nyoro wa ma o tuge boko onwe a ma o so a boko onwe a ya ban e ba moisi am ye ti dai ya na mi ho boko wa ya we nu ko a pawo nu no yelo adama sami ho an ye mere mo ya de ko a daguru ho boko ra ye boko ra ye wa ba ye wa da ko te ho ya ka ma mu ba ka ma mu ye boko ko boko nu fa ba
0: yawo e banna ga he marutun bate ne won e koto madelen
1: to ya ga marutun bate ne ka dabina marutun bate ga ho yara pe ansan maru maru de bi ga ho won miro marutun bara ko yo go pe de a marutun bara wa yange won miro ko won biton ko won ti dai ko won mere yo ko yo go pe yo de win bi ga ho go mai ko ya ba so go maru maru marutun bate yo go ma pe anha ya ha ko me na won bara dabino ya wa mai kwa yoko pe mindi yuka no ma tumbara na ma tumbara te yoko ma pe ha ka ba wa boko sigai no ya boko taba gawa ya boko tan no ya mindi ton ra ma ko ma tum yoko pe de ton ko ma tum bara ra wa ka ba ma wa ka de ma ba bi umara he ma bi de saka sala ye ho ton ra ma ko ma tum bara ra wa to hama o tumbara o gerun be helo go to ba ka hama o tumbara ge yetona ka bwanbara ha pe ho gere do ba ha yemi o bwanbara o ka ma o tumbara ha me de bi kro yara wa a de bu no meri yelu yo go pin no ma o tumbara te suri
0: sa ma o tumbara o ge mo to sa me so ya to mo angu me sa me so brate tatin no wa mo gan ga ye wa ye go so hima ho ye go no so hima ho brate ta kiru no wa mi
1: to go no no so ne nika ne ndro ya hamme na me a de me nyima ya ya ra na dakru ho ngume ba hango ba na go ya ha ha me na ya ha ya ma de me tonga a de me na ma yingwo ngume unu so ne ne te o me ka ma nne ni a na go tuba mu ngama sa to ma tu mba o ye ye nde mi hu bom unu so me ka de ma ye ha ga me ri ka wi me ri pawa ba ya kura mu so mi ku a ya nu so he ande ma lokoto pi awon ya won lokoto pi un son sara ka pin ayore ya wawa pa e mo he lokoto baga lokoto baga yin bo ko pa ko pa wa ka ha ma tun ba ti ka game pa wo ka ko ma ye pa bo wi son
0: ke ma ma tun ba te su bo ka to suri ya yin kore kore mo de yam
1: ma tun ba ro gina mi ha wa mi ya un kore kore ma ma bo an ba ya kore kore mo to ko pon ko ha won bi won no ba ni nti bo kon yi kore kore e ku wa sami ho ba me ba de mo mo bo kon yi kore kore e ku wa saga bara ma hun suga heba hun yenke okwa me ho ra ga kora kwa edoga ebi bun kora kwa yi ha bi ku e ba do mu mi ho ada magina he ka tegu en ma yangina e no we mama ada ma me ni ga saga no yogo ma ndu bi nu bi hun kora kwa em saso bana bi ha won do ba ne ni bana bi be kora kwa e ku e ba bu ga bambara te suri
0: ya wa na go ron wen bira gya delege kike Pascal ge ma anwa ye marosi o girwa to bebe iran ka ton klobwa suge ranka tombwa sabai kruso to ira no yenade ngume wahara ye ton klobra no mo marto mbra ronso aso wahara ni baraka nyine ngume yenade binda be bakura de do tro tro bukpam ka be meri
2: kema gina no go be to be ga so no ha dina ni so ba to mo nu ko bane ne ngungu ko ri gagwa ta magunu baton kro ka wa ba nda bi pe pe suwa ka me ba nyum se no giso ya ka wa mi se ku so sera e ba ga rele ko me te be ba ku mi be hem ko ra to be u so so ma e ba mo mi gu so e ba ga to be a to ma go wa ba nda mi ba suwa ka ma no ngu mo de wor mo ki a so e ne bu ka to du ko to di ra ba ka no wi pun do de wi ma si o gi ro mi yen gawon atun ko go ne wi gun do bu wi me wi gun do ban wi ko ni ge bi se mo ban wi ko ban baba ko ame pa kai mo mo alafia nsun ya ni baba ni ado pa ni ando mi se mo am ni ki so a wa he be so ma ba mo wu so ba be to won wa ba wi bi mbro ya a wa he be bu ne a wi so aga do to da man mo wi ti o wi so popo so ni ba ba do atama sam wasira mo awa heba ma wasira so gon be danke mo me poko ko ga so ma ko be du ko to be giso be hen kroba be hen biba be hen shehuba atama so ma ba mo me ba be ntiba ngiro ba gura no ka he gire awa he ko me te ni anu ba ma ya da so mo me ye ne ko ka ga ma ni ndu obu ma ni ye ni ko a ndu obu ma me me be he bu gro ga e so ko e sa ha gwa ka kiro awa shiro go on yana munne nen ngu kori ka gwa kunu o so de e ha kiro mi ni yo wi sha mu no ato ba ye won a ba wi gun sha ba nda wi se ya ni brate nta wi sha ko ni a wi de o wi nkin gwi ka won ka wi ne wi no to to da o be hen munne wa be hen fa ba wa ba ga ben go ni o mi ni ba ga ben go ni na ba ne bu du ko to do po ne won ga da ba ngwe ko ya won ga da ma ngwe ko ha ga mu ndu ko to do na ndukuto da wa ga yengo iko ya awa he gata yo martum brate kada bom brate pro ala de bato mai momi adma ngirwa kankuro ne ba ma ha sar ndukuto ba mi ton krobe na ne behem kroba behem miruba behem biba behem shoba ba giro benti bu wa ya ka he gire yo awa he be
0: yo
2: adma na wa ga ko himo
0: e faro ko esa to gema be ga ton krobo so pon ne wanti ton kro aya temi ko enwa be era fai mo be era suma da no kusano be enwa yi gbatiro mena ye giro basun ye ya ton kro mo ye ndabira ye mo mi ga pin anye ngume ye araga swa yine baraga swa yine dede ngumanko mo tumbara rumbira ga

0: bayi nenwa ngume ka no go ko ne nsikuru abara tini na npen ka ida lokotoro ti odo mi yesan maro tun ba ro boko gina pi azan enton kro ru mindi bu heiwa kaba ko ne sikura na npen ka lokotoro da kambana ko ndan wi si sawara ko onye ntinye pa de ma we ba wi kankan no son si yesan yesan ye ko ibe kura baro tin bayi kan wi ne odo ki pa de ma poru ye poru ba tasimo babara ti para na de ma zamin de yan pa pa ira na yupen ya dede mia nakin ntubusia me kan sa me hun kan we ni sanna ka de su wi si sa wara ko su ne ab me hun ka sun sa me hun ka sun sa me hun ka sa do me ye mi yan pe yo ye papa geru pe mi ni ten ga ikirikia ga ye ba ikir ma kan gi son di maro tun ba ni nu wa ma kan pre pre yu nu mu ase yi ta yi ka won tim wa do bu burisi ka won tim wa ro pro yu burisi do mi de de so mi ha gi re mi ni kun balaru kan ma sa yi tonu ka ka se kuruku ye tonu kanun de makada an wi si sawara mo bararu purwa za ma se won wehin giran giran makaka tia barara ka we ne aka lukotoro da ye mbaro tin sare ko ye munana he lukotoro ye sekuru sekuru ye ni baka we ne hu ye diria ba heti ti ne sekuru sekuru ka we ne hu ye diria won wi angura so anti marusia mo lukotoro barabo ko nu marusia anye me hu sibu benyire kisi ye ba momo boko kanun so mi aka boko kanun biyara mina ma yenu mu we maro tu so bi eba ma anyi me boko pe bu ka bara tenu ntuwa me ho yenu mu we ngi ade me ho yenu mu yenu ntorwa fugu fugu aka dukado pa be son de me sa pa mu kiro mi mi aka ma sa mi mi aka ma sa mi fugu fugu be ma be nda bi nu ma angari geru ntorwa ko batu ba ko be mu ikpe nu so me bara teni atanu kekiri mu ka ade ma fugu fugu ba yesu e ka ho pa bu ka nu fa ba ko adama amara bara tetu nu ye won ngo singira nu nduri pa se fa ba ko kasu fa ba ko ra sensiwa dede mi pa de ma we igo bi ji kapa won ti pa ngun won wo si nya siwa pa de ma won wa ra nu mburisi
1: saifam se ko na won bira gya to ara hon so mo hon bratitan sa ti ta ko ko mo mena ama bon bra ro ti ta ko ko mo to e won bi gison toro bratita ten no mo amon we ne ako dede
2: gina gbi ka ka we ne won ton kuro won ka won ba gan halu toro gba ba ban bara hie bane ba ma tun bara me mo ga won ga we ne ada lo to je pa no me bo ama tun bara mo ko mo pa no so same ho won titi ala ka ko ye na giro giro mi yenu san asoro go do mo ba ba ma de ma bulu ga ga wa mi aka ra wa ye lo me ade ma won ya han biro nye mi ara ma no ngusi ya ko me won te o ya ra nu nene ko me me na ga on duro me na bi biro ara yin wo ka we ne ada lo to jiro fugu fugu anda pa lo to so mi yenu san hine babu no meri banu mera pao no son iga iboko no kwa logo to piu aka mia da banu mera logo to piu ko kon mindi yo won wala onu nyuru wa pao no mwe logo to baka samend ha da logo to baka pao ma no son iboko no kwa no nda mi ba logo to baka mba ga gabude pao be son wule ah won ma tu aga bara duwa yen son ko won ma lo so aye ko ye nwi aye ba so mo ko lo ngume ko won ma tu gira aye ko nwi a de me ga mi boko ko ne ban wure yen son so logo ba ma biga bu ma ma pa ne ban wure po ban buhi ka ban wure ho so godo ban sie ban ba ton tin ko yogo ba te nyora sia go mega o mi be mbo ho ya mo pa ne a mo aye ndede mi ka de tura mi ya ha kan ko ro ma bulu e tona nwi ya he hu nwi ya ga bon aye san mi pa de mega o mi po ne ban wure pa o be de ga ba te pa o bi je mi ara bi kia ge ma yen ko ko re ba hu yen san san si ya adama ban gina ga ne be han lugo to dia debe na agero mi gune ne ma otun ma bwangie wa ge ma ma otun ge ye kore kore ba hunso bo kana ada ma bangina ka ine hangina ye kore kore turu ada ma sanyi o mom ni ka sa figo bo ka ina ba hu ye kore kore turu mi go ko ka tambu so mi ka bi fa ba ko to mi sami ha kore kore ma ya ge o ma akara mu mi gu mu ngwa hiso
1: yo won ton kro wi aten wa sa sa iranji ngwe ni anna de dokotoro diru mi ko popo ka ro meri
2: ton ko won ya ton aga ton dro toro ka we ni ada bunu meri me mbo ambara ge o ka we ni bunu meri behem no ko ton so aho ton ngu won enda no mo ma tun ba te ba gero me tiru ka ho ho ya gero me yan pe wi mo am be ba ha won enda no de he ka wo lu ge o ge ba te yara ya damo ya kiri ye so ba ha e me ono nda ba ne ha won enda no ndi ho ho ye ton me ya adama

yellow way.

I'm not going to be able to do it.

0: FM Nocina 90.8 à Bembereket 97.3
1: DJ Région in the mix.